0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budu.
1: Basabo ne banyabo abatuuliriza baniriza ako nyo ku program ya Feyoruna ku olwalero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwoli jisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuulya program eno era gwe wena abaddenga atoloto mango gamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjewo leero kubanga yakusobozesezza okuulya program eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya li nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Munonyi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna
2: ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya mukama waffe Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Nga bitabuse
2: embeera
1: abazukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro bunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali?
2: Kifunira wo
1: woli sigati nve ku mulimu simanyi nkole ki?
2: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna. Yesebo.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma,
2: yesebo,
1: oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma,
2: yesebo,
1: tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano?
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0795-597-22 ne 0790-502-715-25 0795-597-22 ne 0790-502-715-25.
2: Bwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo, mbuulira ky'oyagala okifunira. Onoŋŋa nti Ajati, nze ekyamazima njagala ssente, ssente zibuze, bannange ssente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
4: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru nyinza kuleeta maali
4: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
4: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
4: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
3: 0795 50 52 5 0795 50 52 Nezira 790 52 5 25
2: Nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli za mkasoli omu mwana wele labana abana mwana jeche abalisa
4: mwana sasule mwana
2: kugano ulirango muzadi ngukwati duwa kuno mga kasoli muvemu
4: nubwa kuchokola wawo nubwa
2: kuchokola wawo obula mune buchuka uvuli yao nga kubide na kugandhi ajati munange webale embera ya chuka to ulirabwe nyola
4: ngalimu motoka
2: olu ngalimu motoka limu na abana be
4: nga kasoli nga yavisula
2: nga yavivamu ngebele chuse mkabanga katunu nzebebebe nyumira kubanga bwe muba obulungi
4: kuchusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kuchusa bulamu
2: bwaffe
4: buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulyanga oganti kino kigali naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
4: buli kimu
2: kitambula n'abaganda baganda nti ekiramu owa sente owenkata
4: tosinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza
4: wuyagala ne mukyaki otula maaso ne wa wade tosaba
2: kugamye nti nkubire simu zange
4: aja tizitudire munko
3: 0795 50 52 5 0 ne 0795 50 52 5 0 0795 50 52 5 0 Nezira 790 52 5 0
4: Tuyanzanya jati tuyanzege tewali woko gwe gambuli muntu yenadala ava buvieri nga kubasimu ngembere ekyuka oba wali woko boga nti ayo yagira ati oba yazina ko nezigwa ugwe tutawana
2: kakati mwana wange nti omuntu bwabeera mu bwetaavu tojja gamba nti obono gwe buli kizibu kyolina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu naawulyanga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati sina transport nti ate ndi wala nnyo nze kobeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubigamba
4: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
4: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0795 50 52 5 0 ne 0795 50 52 5 0 atano mwenda, abiri musanvu, abiri mbiri. Nezira musanvu mwenda zero, atano mbiri, musanvu mwemu, abiri mtano.
1: Tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna nsabo kilize sima nyo vude wuna atusabo zesa nenge nakusaba bantu mwenabali wano we maku wado mzindaro okozese dachika bilie chineni nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta aga molibanji kazo keno mchalo no ye ya sose wano nga hizo ga programu ya agendo jikola bane ya kwesunze nyo njagara osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nao guo mkubade bagama anti ajati ya kuwa neto mula bangako
5: chikiriza nuguenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo moti mpulia na mtu nememe yonenju kumira simanyi mkazi guwe cheminza kukua badenzi kula bangako kujako kutegerira kusimu nsebuye bibibi yange mwengula na ya mpulia mameme gonaga nkuwa gana mpulia nga
2: ubiraji kaka nanzi wentu wengula
5: bana angaja sima imuna
2: wanji mnavo
5: kwa kubako chona chengamba nchova chinova chizikiriza haka sumuluzo kani mga kuwe uwevu
2: mga vila uwa
4: ya mwoto kezo nazi bako la chitumpu
2: chama la ufikum
5: chama zina chalo ya chuso ulamu wangi
2: ya gana kuwe ye
5: kachimala ne kadi yino ukakusuda dalanti chi mwe natege denga
2: Mungu akongere
5: bulijondo otakula bako. Beka katono kenkuwa kubyenina. Ako kensoba de haja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mkwano ne
5: yanchira chendi kuwa
2: kisinga. Wojo zewo. Bala kalau fekum.
5: Zokutegera.
4: Akole birunja simibwa.
5: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamani si chainza kudanguru.
4: Bambi.
5: Nenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga tala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde nze nalina omugabo gwa ffeeyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
4: zimbe
5: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyali nga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
4: na kulekera abana
5: mwana msajja nafa
4: miaka munana abana baba chali bato
5: aha ayetwa de tuna zimba kubanja sija kola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebo za chechi dako njagalo kutegeza nti mumbera ya maziga jenalimu family no ya golo kuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zinasa mu business ezo kwavulanga boba gamba chimu kwato mwana o muvembi ntuyo mwana wafe mugende
2: bali baloza za
4: mwana
5: ne bango bana abana yoga nabana bawuli ambwe ngambo sibabwe nengezako nwanenge omukazi nenga omanyizi munango mwavu tasinga msanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era ncho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira yo mukyale Masaka kitege embera nenyinza amange nambuza cheche
4: ani ani ataje ko simu tuzije ko banange
5: banaye munatsenyi wana ye nzira mukyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja nga bwe yafa family ngo bimu bintu wadda kagatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga taina cha kunkolera talina gwa manyi nga omanyi nti bwo ine ebizibu n'otulote tujja nakaba nge misana nechiro mama ina, yali ina wakadale waka nanga amuna yera nga untulire ku bunyanya bwange
4: bambi
5: naye nga mpulira bulina kunkaba neju so na kulina sinka no musajja neju so na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba nayo manyi lwakitovaako mukyalo eyo waki inoja nondabako nga wiiki amaziga goyina nosooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Echilo chenyini mba netegeka ngende wa mkwano gwange.
1: Mm.
5: Sawe zali munana netegekero lugendo.
1: Mm.
5: Bandi ku radio mpuli romo cha alono.
1: Ajati.
5: Ajati mayi
1: muna. Kwa gamba, ouli leri nyari. No uli langa nukula mbuchuse ke sawe yu. Ajati mayi muna.
5: Ngamba nebuli jompuli daba ntu wabe nja ulo. Nemo mutima negule mela kune ngamba gezako. Kupanga ya gamba anga kupabu kuwe simu. Ngamba taona ringa chigonze zamu. Singa ngambie ntijangu
1: bibadiga. Chari karubie.
5: Mm. Neka ngambie kupabu kuwe simu.
1: Atenge
5: ne wale mama wangeri ya gezako kuntambulida.
1: Mm.
5: Nenga atu wanaona agamba bugambi kubabu
1: kubi simu.
5: Sijia kuli manze ya agenda mlugende wa mkwano gwange.
1: Mm. Na
5: chusi zao.
1: Noto kukubida ajati mai.
5: Yes, ni mkubida.
1: Mm.
5: Ni mugamba ajati nsongeri. ABC, umsajja ya mfako, wabana vane mele desi.
1: Aba, aboruganda batu wale
5: mbugaga. Aboruganda batu wale mbugaga.
1: Ni
5: maziga.
1: Mm.
5: Ngamba.
1: Bangamba atelo wa sekerera, te ya kusekerera.
5: Yanga kugama engeje yali ayogeramu olaba
1: mm.
5: alinga oba aise kivulu
1: walinga
5: ata kokoleko
1: obagumya
5: bugumya
1: nangamba
5: ah konkubide ku simu
1: kiwedde
5: ne mugamba ajati wakije banzi je muzungu ate ko
1: ati biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifunotya ozifunotya
5: haja ati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono mchala
1: kitegera
5: bulungi
1: ne
5: ngamba nene wanku baddanga mechuwe ne kinasoboka
1: tena gwa kitia
5: mukwano gwange nene mera ko linyoje linyoje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kubo njagala okutegeza taxi jenalinya ntuka jenalindaga ngansigadde mu omuntu ogu
1: mutakisi
5: imagine just nega ne haja tichiro ikitukirire nkeera kuhanga nali nyankera ngende wa mkwano wange nemede ko jangu taxi sigala mu muntu omu mba mfuluma kondakita ngamba mama wera bidde mwensa woyo ni magamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensa woyo je nanji kwata kwenna komi amaso katenfe katenzilike kubanga nakwata ensawo nene kweke bali ndabe ensawo estoninga wa mulimu muto gwa muntu bachichi banango okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeza nasobola ogula kama kaga wedde
1: bambi
5: nensobola okubanga ngula ne motoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola nawe okunyola era nenkola kine ntandikawo n'amaduka wabiri mu kikubo nitandikawo ne saluni obulamu ne bukyukira ddala
1: tinga wafuna nyingi
5: ndaba okwogeza akatengo si mwetera okwogera naye bwe ndali ku mukyalo ono nebiyankolera
1: nejangira
5: kuliranga ensi yonna kwegamba ninga jina mu ngalo zange ttaano
1: oya
5: banange hajati
1: hajati kirizo mwana kwe kuhaga
5: banange oyo mama yenze munange zende baga akasonku bide simu yenze kasito ku be simu yange chokola manchirina
1: mwana
5: uli dentoje nedda kanyende kafisewo budde obalimba obate balimba kubanga
1: nchalo cha
5: kwasika naye na mukama ya nyambi era bwe ntuse ne unyiza unya zina sikeredde ninga tatulide ninga ibirijo banko kugamba sina nindia
1: waza le kusima mwana ye no mulabye kwa ne abalala kati babo bali bweyo
5: bade babu sabusa nange hajati waza le kusima mwana ange wale munange ngo nasagala mukabe kubana mutima
1: mwana yanze zabana yanze nabagambye dakika 22 otute
5: Nendo kwa yanu na mchala wendo kuziva
1: Katufuna yu kalene kumulala Kumulala ya tuuliriza yoyo ajati maimuna
5: Nzebio vya mkola
1: Ebio vya mkola kukafuka kazanyoki Ajati tutudemu kunambaze simu Kupanga munanga batuuliriza banja vetako kuchusa kumbeda
3: 0 msanvu nya mwenda 5 mwenda 2 msanvu 2 mbili Ne 0 msanvu mwenda 0 5 mbili 3 msanvu mwemu 2 mtano 0 msanvu nya mwenda 5 mwenda 2 msanvu 2 mbili Ne 0 msanvu mwenda 0 5 mbili 3 msanvu mwemu 2 mtano
5: Kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mbanchirina
1: Kula munga wichu
5: Kwa manye chokukolera Kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi Ebibyo bibabi wetu
1: Oko deba nange bugenda kukulemesa Ajati
5: Kafuna
1: yone kumuami kari wachiri
5: Kari na ya jambuze kwa
1: katu Sabo sembele kumuzindara Ajati buyo mubuze kumuami Sekendi sabiri musamu
6: Uwe chitiba presidenta ansanyi senyo kulava Nomu ni mguwate ndo guwokoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mukyalo ono na ye nsanyuse nnyo okubeera nti saawa zino ni wano wetutudde ajati nsanyuse okulaba
2: kale sef
6: osiibyo kya mama
2: bulungi sef oli oti eyo
6: jendi mama
2: bitambula bitya
6: mazima matofu mama webali kuweza
2: amina
6: nalisi kisuubira
2: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde essimu ajati kino kinnuma njagaloddemu onkubira essimu ngungamba ajati ndi bulungi essanyu lyange
6: ebintu byenzize nabyo sonde kubiyingiza munda asikali angambye bisigale ebweru gwembiretedde bwanaamaliriza okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo maama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebireese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda ne mpasa omukyala naye bano abakyala abakulukulu betusanga omusanze mu kkubo n'olowooza ofunye ki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyaabonya omukazi yambonyaabonya ne alamu ne zituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana n'abeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala n'amalako emirembe paka bwenatuuka okwawukana n'omukyala oyo bwenakubira ajati essimu n'angamba omukyala omaze naye ebbanga ki ne mugamba maama omukyala amaze naye emyaka ng'ena n'angamba omukyala yakuzaalira omwana konze ye n'agamba omukyala oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu si nnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
7: ngajati yakuwa bwi magezi
6: ajati mali muna
7: ngerezaako
6: enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
4: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
4: bannaebudde
2: bwebuganye
4: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 0795927222 ne 0790527125 0795927222 ne 0790527225
4: ajati kagambo nga kambubiri
2: kakati akagambo k'ensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bana abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubiza essimu nja kkubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu lwakire weeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
3: 0795927222 ne 0790527225 0795927222 ne 0790527225
2: zaji ati maimuna
1: tuyanze nye tuyanze gamuna jawadiliza siinza kusuka wawo ajati wayogera ze sina chenziramu nyongera okweba zamwe nababaddeko nokuba kutira nti temutwala bigambo bya ajati ngebyo kusaga mugende mukube esimu
3: 0 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5
0: Musasa ya poki na wudu, mchibuga masaka.
8: Mchibuga masaka.
0: Kati. Metusensira, netutakaza batuwa di jako.
8: Radio Budu.

agenda kupera nga afuka umutendesi wa kilabu ya Real Madrid. Kakati ne kilabu ya Benfica kuyabadde boba amazedde okubera nga bakirisiganya okutwala bwana Marco Silva agenda kupera mutendesi wawe miaka 8 ejobukuru abadde amazedde miaka 5 kufulamu. So kakati agenda ku Benfica tulabe kya joke pera nga wayo ngadira Jose Mourinho mu bigere. Jose Mourinho yo ne chewunyisa kampeni wedde Benfica eyo baji masoko te bakubiddwa mu game yonna mu league ni wakwadde chikopo kya balimi yo kuwangula naye babadde unbeaten kampeni yonna ne yegwa wali. Real Madrid bagala musambi Ricardo Carafiori miaka 2 mwene chebukuru so defender yo wa Arsenal era mu Italy jukira ti yasambira kodda Jose Mourinho ku Roma kakati yabera mu manyi. So kilabu ya Real Madrid ya mwagala Tottenham Hotspur bagala kupera nga bepikira musambi Gerson Aubameyang miaka 2 mwende chebukuru okumujja mu kilabu ya Juventus. So bagala adiro musambi Cristiano Romero mu bigere kutusubira nti ayinza utasigala kilabu eyo. Manchester United okusinzira ku timu toko tebali nyumbu etavu obusaini ngo musambi Cristiano Romero okumujja mu kilabu ya Spurs na yate batunulide nyo defender kubaita Ross Hall okumujja mu kilabu ya Newcastle kubanga solo kupera nga akunyamba mu nambe ezuwera. Then era omukuba ko owner oba bananyine ba kilabu ya United kubaita Sir Jane Ratcliffe mwetefutefu okukola buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa okufuna omusambi Elliot Anderson miaka 23 ejobukulu okumuleta ku kilabu ya Manchester United. Manchester City nawe akyamwagala musambi Anderson okusinzira ku nsonda ezesigika. So timu zeze bili zina okupera nga zibinkana mukufuna signature yo musambi oyo. Mourinho agenda okufuka omutendesi wa kilabu ya Real Madrid ayagala nnyo musambi Mateus Fernandez okumujja mu West Ham amutwale mu Real Madrid ne musambi ne Chelsea nayo imutaddeko eriiso ejoje. Then ne kilabu ya Man U nayo netefutefu kwatwe bukaddenga actually ne Man U naye mwagala okumujja mu kilabu ya West Ham omusambi nabalirwamu bukaddenga 8 ensimbi eza paundi. So yo West Ham wegamba hape tetugenda kupaka ukirida kumutunda tuchimanyu tuina gold tetugenda kupaka ukirida. So kubanga mchikasera kano Madrid Chelsea ni Man U bandaba jeyo enjala bagala kupeda nga bafuna omusambi oyo. Then chilala Man U bagala genda kugula kipawa kilabu ya abadde mu kilabu ya ladies kubaita Karu Daro miaka 3 mu etano ejobukulu. So Man U yagala kupeda nga mleta mu kilabu yawe kubanga yu musambi Altay Bayindiro miaka 28 ejobukulu alabika timu inagenda kupeda nga jawulira mbeda nga wetambula. Fulham bali muwe bali interested mukulana okufuna musambi Samuel Chukwueze okumujja ku AS Milan kubanga abadde okuloni deal kati bagala mufunira dala permanent deal na ye chiriwo mukasera kana chakulaba nti bwabavu ayo abiliu kasete nga kati nitini. Atletico Madrid bagamba bali steady bagala kupeda nga baperereza musambi Bernardo Silva abegatteko ebyogenda mu Barcelona badu ya Madrid abisaze. So mbubaga mantibo aba Atletico bamu suubiza ajja kufuna obudde bungi okusinga bwe yandifunye ku Real Madrid ne club ya Barcelona. Fulham baina musambi kubagala bamuita Kieran McKenna ebagala mujja mu club ya in fact bagala omutendesi Kieran McKenna ebagala kumujja mu Ipswich nenga baina kuwata bagala kuwinga balabe baweyo ko akasenta akali mu release clause kabukadde munana. So kati ya Fulham chechaloza ako nenga Kieran McKenna alabi kati ya inzo kudira Marco Silva mbigere kwa kilabu ya Fulham. Then Leicester City bali kupera nga bogereza ganye yali koko head coach wa Southampton na Rangers goleta Russell Martin. So njukile nti kilabu ya Leicester wazee mu League One so bagala kupera nga bamwe twalira yalwana gane nabo kuve okudamu okusituka okubako mu League One maybe apaka webana alwana okuda mu Premier League kakati bana trust odds njagala kuva wano egulo twabuze mu comics some packages zabadde zigwerawo VIP yafude mu game emu yabadde over ya Ufaransa yabachala ni Northern Ireland kwabadde ko via sub ya Denmark yabachala ngire mugumu 5-5 kwabadde ko via Iceland ne Spain yabachala gumunya ne Gorogoria Almeria ne Castellón gumu

0: Asubira.
1: Akira yade yade.
2: Oba asubira akira akuma.
1: Olusirulala. Akusubiza. Neru noluri asubira.
0: Asubira.
1: Kabare mie. Badi akira yade yade.
0: Asubira akira alota. Amakuru, omuntu asubira okusasulwa ekyo kyaba ataddemu amaanyi ge. Wabula, waliwo omuntu atebambi ayinza okuloota ne byatalabangako. Ne byatasubira kutuukako ng'aloose birooto. Naye gw'oba ng'obadde ng'olina omulimu gw'okukola, ng'omanyi nti essaawa yonna ojja kusasulwa. Oba osuubira.
1: Naye ng'oyagala okukakasa nti ebirooto bituukirira. Loota ng'okunkumula ku buliri.
3: Olugero lubadde olugero olwaleero. Wano mpogo omuserukeera. Ekituba ekisooka kigenze kityo. Bwe tutyo bwe tutandise olunaku. Obadde owuliriza essaawa esooka eya program Serukeera wano ku Radio Buddu ng'ebadde kutuusibwako Plascon Katifula amaka g'ekifo ekinyirivu ng'ogasigala nti aganyiriza ate gawa obuwangaazi okuva mu Plascon okuli Budget Water Best Undercoat Plascon Vinyl Silica oba Plascon Weather Guard. Gula kati bucket ya Plascon Paint okuva ku dduuka lyaffe oba ku agent waffe yenna ali mu kitundu kyo. Plascon, Color Your World. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa, elimu eyo kumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
4: Obadde okimanyi nti okunywa amata amabisi oba ennyama nga tebiyidde bulungi kiyinza okuleetera obulwadde bwa bulusera? Kakasa nti amata ago n'ennyama obifumba ne bijjira ddala bulungi osobole okubirya nga tebigenda kuleetera bulwadde bwa bulusera. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Tugudewo essaawa y'okubirya program Serukeera. Tujigudewo. kati yatani kokole minimo jonga buli sasa uyokubiria serukera muchibuga masaka muchibuga masaka mwetusenzira
5: olone tukutuka kwayo na joli radio butso
3: kati ndoza otegede radio chijo uliliza
5: radio yo muntu wa bulijo.

0: jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mwe ta nga faba tudde waguru wazo
1: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo.

0: Wangi. Okay, jenabana kwa umuza mnani jenamotana kwa umuza tano na hindi ya munde ya mwanto wa mwani jambiri zoka Ezo tuingile saa bile za macha gonda kwa kaiba kakabinyo kamana tuwameta juu isirandi Agamandi siku kwa wango waka uli mukaimba kwa uli mpandika Ayo gado na ADD Engeja agensi maso kubanga wala muko uli danga kaimba kaitifunye Tukabu uzele zako nyamwe na Hama na matumbo tufunga walio mugeze sako mugeze sa Yina rozo mchayi Singa bakazi mwisa wakasela ni muda mwune mutuno onyako Oli mtu batu saga mbusazi Netuti okubanyo nyola ati tugonze
1: Ate mwashite mutuno onyi
2: Ato nsanguru si mumbira Nga jine bia nsumbu yisumbu yedda
0: Mwune mwune mwune mwune saja Nga tuina Bajitani stadom Nga uhuli ambutufu Omukazi chia teke do kubanga achikora
1: Nida sebo
2: Nkudamu uwe kumbe jine bia ntabutu
0: Negu engeze sako kai wae msaji Baby wasuzoti ya Nyizo bakulu watanga muna kuzange mbi Nenga mwuda mwuda mwuda mwuda mwuda mwuda mwuda mwuda
1: Na wasoro muno nyako no mugaba tulidina ine byansumbuwa ne pati yatere demo kwano sweet kamonde
0: ngatanye zengero teka mse mpozi ka walio singa cent nego chimai zengero kuri zarenga teko kwe gairiro
1: ko ko walu musente tezikola buli chimo
0: mbana unga
2: oh ulid
3: ema nya business ya wewe kula kula nyengo yongira ku magoba
4: in the future
3: eno ye business tip mu program zerukera
1: Okay, business tip ya fe yoro na kuruwa lero agoe nage yoko la business ngane familia yyo mne basu voloku wanga bajiduka nyo baba jikuwa sagaya neo wabatu oliwo kukugeza ngovude mbula mbwense no ntipaga antigundi yo ya fane yali asolo kole chintu chino mufamile wali mlala asolo kuchikola tuwali mlala asolo kola chino wechi
2: chiso kukude kundiri li banga li maranga nsive
1: ngana yon sive
2: wali ajimanya
0: awo
3: Yibade business tip mu program selukera. Esawo yokubiri tujikubira ukomo mutwa. Nambe ya program selukera. Esawa wana ku radio buddu. Esawa zili bidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza radio buddu. Watu sedda kumulimo gwa. Watu sedda kumulimo. Otangi sokola. Anjo luna fetu gobiya. Nisawo yoku satu. Eya program seduke. Ebi yoku inga chabi mguayo. Une ye mkebe za munya mu program seduke. Nga kutusi mwako. Stina ndi tubu. Kampuni ya yesi gika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zita talaga. Tezikose wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilo ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailozi. Ubabi hite bia jibi ensigo. Binonga na biyote vii inabulabe. Konsigo zetu batu telese. Katigena mustida nditubu Wegulile smart tank soba sairozi Onada kwebaza
0: Yes, mbela wege baso kubange itaba na kuchenda muna na kaumusa muna ni chenda muta na kaumusa tano Wede mbude ya mtu wabu jutu baso kubanga tuwe soga Amukeweza mwenye atulisi wako kwa njefaba kabinyo Baba itaba situa ntubo Benjuka kubasa mkwa sadiza likudeo zao so likujinja wode Atibo jema saka walikula hunda bau tesema yungo gende senyanga kukume rida mseweto Oja kubola vizimbe chini mukale ya waiti wa mune bulutuga ukawe Njini osubango fune vizimbe sevyo mule mbedala Nenga katibuna mbude tuga matino guwe na ozimba maka Somero obasicho na company Tobo na mwana tanka mwagila kubango tene kila mazi Anti mikoja fapa situa ntubo Bako hede tanks ya zita telaga Obazi ite smart tanks Wamu nesa irozi Obazi chumite vya jomu kumiru emere Nesi gubio nanga vya mwle mbedala Situa ntubo smart tanks Sisi kwa liudua nwe njini wafe mugwanga Uganda Tezitalaga tezikose wa bugumu Atenga zona za mwle mbedala nyonjo Elanga nyangu nyokuma okwanga zukuma Zo situa ntubo stainless irozi Tugambati nyonjo Tezinda bravo na eri emere ya vele tene kedua mkoro vanyuma makungula muno swadda abutye vunyo kubango terekera mukebiri mebyo okugeza bijanjalo entungo obulo nebimuku bintu ebirala asairo zizino zikozesebwa abalimi wamu na abasubuzi tugama tigena mu studio and tube webfunde ebintu bino bya mulembe dala bona bikozesa oja kudda kwebaza
2: amina
0: mukebeza munye tutunulide banango menyi bwa mateka kutwalira mateka mungalo bane kuinengeje kugeza maso kubanga kukutemu kakati twakunyenyede mukona ko lwajo okutwalira amateka mungalo kulingo okutwalira amateka mungalo banange eranga omwaka wa report ya 2025 eraga nti emisango ejiwera dala eyokenda emisango 10 nya jijage maso kubanga jifunibwa kujino kwalike misango ejwa daluenda mu atano abono baba bantu ba kuba abantu kakana ngo mtu afiridewo ozegera oliyo kuba yugira poto ngabe wadde so nolicho kusafu report enera ganti no ebitundu bya north kigezi north choga bano bafuna yoko emisango ejwa dansanfu mu esatu mirambirira songa ate mu Kampala metropolitan area oba bitundu betode chibuga Kampala wano waliwo ko emisango ejwa da chikumi mu abiri mirambirira West Nairo waliye misango nkaga munana Ruizi waliye misango nkaga mu ebiri songa te 40,000 yu waliye misango jwa darama 15 musanvu nebalaga wano Luwero na yo yafuna yoko incidences zwa darama 13 malambira na Galama 22 mwebiri Mukono 22 oyo nano sento Katue 19 Kamuli 17 so nebi mkubitunde vila tutunuli de okutwali da amateka mungalo bobanga wala biyeko kumukwano kwa fono
1: Saidin
0: gongo
1: diyo wala gibe yazikidua
0: wala gibe bantu wafunye mkatanova tibate mwerezo kubanti ya biya kasawo kwa mjala kasawo usawo ne katuaza urambu abantu bantu wajibo gira kumusonga nyingi nyo ezia kukubano zezibili deko amantu kubanti okutwali da amateka mungalo kulinga okutai anyo akati wano awo na mugere mwede abagambi bantu basinga okubera nga baggwera mu kintu kino mwe muri abamu ku bantu ababera batebereza okubanga baziza emisango omuli ababbi abantu abatemu abantu batuliza nabo koti yabaga babo tusena feka tukute abasawo b'ekinnansi witchcrafts anabo baba batwalira ko nnyo amateka mu ngalo bano bantu bamenye mayumba nabo kigambiwa okuba nti baba
2: na baba koti
0: ye yawe tulira wawo tumusanza amenya nyumba baba baba
2: bano badde mpulula mwanyi
0: katu kabase awo nyiri twakale kubanga twebuliza tumulira muko goloza chechi bilide ko nyo omuntu okubanga beyongedde okubanga batwalira amateeka mu ngalo
2: saidi zene bukomansi bije buvuddeko oli ba mushanga nga anoga mwanyiza abandi ebibatu byonna ne babikola
0: bitemako okay mpozi twakale kubategeza anti okutandika ne mande tugenda kula mu kenchu kachuka no program serukera oja kubouliriza kiregeza bela ko tandika 12 zokumacha paka nya wali bitugenda okwongera muko no kongera kula banti kintu kisigala kikuomera
2: muzigo mwere
0: tukubireko ku 0752989955 yeri woyo ka ndale chagira mu ko 0752989955 wetu liao era
4: babu
0: yes
4: oyotia
0: mwendi ogamba so
4: yaki
1: yo
4: oyotia yaki
1: ndikiri yo lyotyo wabawulu
4: mwali ndiye kama ndikajambo
2: ndwe wa ukajambo
4: na yola besige tila mateko kukwari kwa mungalo kwa kukwane ngamba government ya niba deteka we nkula nga wabe laba tindo mtu nga wabu chengiri wakati uduko na kona bajira wa kuwa sebo nga
2: ilawe bakora
4: kwa nama majori wabatuwa le kukuri kwa wabatuwa wali ya niya mateka mungalo kati atinga usi okuruma wala wabatingo kujia waba antu hapo kati wema mungu bano bakuba
0: Radio
1: Buddha no. Oh why?
2: Uluza jari munangi. Awumudeko
0: kwali ne baba.
5: Abato lukera
0: kuwari kwa njini
5: mkambu iti watayi vanga
0: mwetu iti atu gamba tso
5: ufanabi wanga
0: ee
5: sebe chuka chuka chwe kwa ate kuna ange
0: aa ate iti ata ata
5: ee auto wali tabulange njirivu
2: kuongea mubi lungu
5: mkambu
0: mkambu
5: hizo kutuwa wakati mkumu na dimpu kone nebani nabu yu na mstudio kikambu kufali la mateka mkwajie minuni yevi
0: mkambu
5: kukwa maa mani kwa kwa kwa mkwa kwa kupisi Nanga kubye na akuma wate nkira
2: ati na kuoni nga
5: mtu hunda ya kuti huu mtu nanga yoka funga amufi miezi vii na akuma huu kati naka antu wako rumu wana wabwela na bambu pichie mganda na bambu kwa hei bambu tabusi nga bajituwala mbwala wadabu na ahali kabbe pichi pichi ayino kusungu hino jana kuu neto jima chiketa kuta mbwela hino kusungu wabuji umakubayi nindu uza jakubira mu uliku batelizo kubati abbye okubo mtawalo ko kada gavumenti chijikwata kenye chamanyi esobola kubaga abatu bekutte mbubbi esolo balu mwanya nego baba kubati omuntu we na afro wekanya nyo chita avere echo esi ya kugwa hao tofa na yuwa mbele unengi
0: okay tuyanze kwa mitofa enabye wanga mbele ya kutuwa lila mateka mungalo hello
5: salongo
0: yes sebu
5: wabali kuweza bakate wanga
0: gale boss wafe wabali tuliriza sebu
5: mbele komba uliriza
0: banenga tuliba mkisa nyo
5: nizamba sata waba uliriza viralo Francis nkube nyangu maugula
0: hey, wakoma oda ha.
5: Nakoma huku hindi ni mutaka
0: mukamanga mulunji
5: ye
0: baba ya muyesuka radio wajire kati kati singa omukulirizibwa
2: nene
0: ogutali musango
5: ekitofu naye gaddala endowooza yange badde yagalukwata gamukone ya tofu buli gwe basiba taba muzi wa musango n'abamwira batibwa olw'obusungu bw'abali abatalunganizibwa bulungi government yandibadde tuyamba mukino nekole nongosereza na bwenoonyereza omuntu nga ddala abadde yazza omusango nekola obwenkanya gwe bazzaako omusango n'abeera mumativu noyo abadde mu musango yennyini naweebwa ekibonerezo ekituufu naye kiruma nnyo omuntu okuba nga aziddwako omusango n'avaayo ng'akaaba ng'ate eyazza omusango yazze musanyufu kati abantu kibafuyirideko okwekyawa nga kubakwatira mu nsobi beewa obuyinza zambasada babawuliriza lirayo
0: Francis
2: nange obutawukanako nnyo nabateesa nti bano abakwasisa amateeka bongeremu amaanyi n'ebibonerezo bibeere nga byebyo oli atukule omutima gwe bazzizzaako omusango
0: mpozi lwakuba nti constitution naye nakyeyogera atakagiri tulina obunafu bungi nnyo mukumanya amateeka kubanga omuntu asobola okuba nga yabbye mwanyi n'okera ku makyanga omulaba mu ssemateeka bakkirizibwa okuweebwa bondi oba okweyimirirwa najja neyeyimirirwa kati gwomulaba naye ngaolusi akyaliyo alina okudde n'alipotinga ekirala naffe tulina weakness bebaga nti yakubye mwanyi leeta abajulizi okugenda olonya abajulizi
2: bekweka babula naye kaakati omuntu akubbe mwanyi n'omutwala ne bamusiba enkeera najja ayogera na muluyaye
6: yajja nkomyewo naye ojja kukijjuwa kati
3: yajjaizeemu uyu yabadde mukebeza munye wano omupurogulamu serukeera ng'abadde akutuusibwako Stirand Tube kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks ziyite smart tanks ezitatalagga tezikosebwa muliro oba bbugumo mpangaazi ate nga nnyonjo ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu kati genda mu Stirand Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kweba tusinda kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo ume ndabika yosigale kumutindo ngo uliriza Beauty Tip eno ye Beauty Tip wanuku Radio Budu
7: okunaba face n'ebintu ebikambwe okugeza nga sabuni, shampoo n'ebirala kya bulabe nnyo ku lususu lwaffe kubanga kino kiruleetera okukala era bw'oba osobola n'abanga mu mazzi meereere olususu lw'olusigale nga luweweevu bulungi jjukira nti endabikayo ky'ekitiibwa kyo
3: eyo yebadde Beauty Tip wanuku Radio Budu.

0: ze kilo mukaga.
1: Yes.
0: Era kwata chacho yo kilo mukaga na aguteka. Mm. Bulimbize jya kuri ekipimo cyayo. Mm. Na amazi kasitaga abandi gakola ki?
1: Kimwegali.
0: Mm. Kati ye baba alundide echo njagama kirungi. Mm. Wabula singa oba olundide business yokuba nti gw'oyagala ogejjese mm. ofune ekiwera. Mm. Kijja kuba kirungi kubanga togenda kusobola kuzirinza bulungi zimatire. Wabula ojja kanya bulabanga bukoze eki?
1: Nga mwebuli bukula nga tebugeze.
0: Tebukula. Mm. Kwa natuseko omuntu nanda gembize ye miezi omukaga. Mm. Nga wakani na ya miezi ebili na inga toenza jenga nyanganya na ya mukaga.
1: Nga uzi bubude kuchi.
0: Bubude mu ndisa na kubute eka wamu. Mm. Tie ya bukuma wamu. Atene buta liya buchi.
1: Bulonji.
0: Bulonji.
1: Chiba ito kulio bulonji wa kwa mbizi kwa alibade mbizi.
0: Kwa alibade nti mbizi efuna bulichirungu. Mm. Mucheride. Mm. Nefuna echirungu. Nefuna amazi. Mm. Kubanga percentage y'omubiri gwaffe ogusinga kati be kisolo kyonna mazzi ge gasinga obuki obungi. So embizi yo yalibadde esinga kunywa nnyo okusinga okola ki okulya. Naye ekitono ekyo kyeridde eryenga kya mugaso si kulya buli kukuta kutuusa mu ki mukolo. Bwerya nenywa neyeebaka emmere yegenda kusobola ogikuba bulungi ezimbe omubiri. Selo zisobolo kola chi, kuzimba, mm. ategwe chocho ya galanti egeje, ojituna.
1: Mm. Omuntu, omulunza alie, yu waliwo, omulunza manyi, enaku zino, tuwa gala nyoku tunorida. Mm. Ebi intu nga tatubiraba mchifana nchenjini, ichaburi jo.
0: Chitofu.
1: Nga tuwa gala tubiraba ili mchifana nye chitofu.
0: Chitofu.
1: Yensonga lwa chenda kuzino, wetuba tuwa gila kubiyo bulimi, abali mituba gamba. Mm. To inansonga lwa chokuwa techijimusa no chiteka kuchirime, nga tomaze kumanyo wabu yewe tabu.
0: Chitofu.
1: Kati umunuzi wa falie, agenda kuwa ula atyante ene mmere, yeri mwe chirungo cheneta age, wae mbizi cheyeta age, wae cheneta age mbizi yake.
0: Chitofu. Wabala nyo wa yudana. Kakati, nari ya gadenyo, nti omuntu ye na agendo kubanti, mmere togenda kusobola kujeta bulia. Mm. Ngogenda kujigula we batabudde. Mm. Gezaako okwogera n'omuntu akuguza emmere.
1: Yes.
0: Ate ofuba okulaba nti ofuka customer we nyo notakyusa kyusa miki mikono. Mm. Nkijja kujja wano emmere lero wagundi lero wagundi. Mm. Omugambe nti embizi yange nze nzize simanyi ku kyakulya. Mm. Ninjagala kumpa ekintu ekyo ekisobola okigenda okujigasa. Mm. Okiraba. Era nsuubira naye tajja kukolera tima. Mm. Kulokuba ajja kuba anoonya akatale ka bizinensi ye. Mm. Ajja kuwa ekituufu kikyo olina okola ki?
1: Okozesa.
0: ennaku zino, kiri ky'ongambye nti ebintu tulina tubiraba mu mbeera eya bulijjo ate abaana babiraba mu mbeera endala. Nga bwe nayogeddeko nti mu mmere yekyasinze okubeera enzibu mu kuliisa kw'embizi.
1: Yes.
0: Abantu bagezezzaako nnyo okukyusa tekinologi mu kuliisa embizi. Mm. Nebava mu mbeera y'okuba nti twakwata ebikwate oluusi bwe tuba tusoma byo tusoma byawukana n'ebiri mu ki mufirudi mu bikolwa. Kata saawa zino waliwo abakyalunda nga balina kugoberera birungo nga bwe babibawa. Sa ate waliwo omulala nga yagenda n'afuna akalungo ka broyira akagrowazo kamanya ako akapika mukiro ki mukiro asatu tuyinza okuteeka mwa obuntunga buna. Mm. Kira asatu.
1: Mm. Yoteka mu bulungo buna.
0: Obulungo buna.
1: Kozi wabwa hafa.
0: Obulungo buna. Kunkumi nyanyanya round gugumu kakaga. Mm. Kati mukiro chikumi. Chitegeza buja agenda mu bulungo nga munana. Mm. Na yoso obuka atinga dao noko iso bulungo musambu.
1: Musambu, yes.
0: Kwa shege ya. Mm. Naye mu bulungo obwo omusanvu bw'ogenda okuba nti obutadde mu ssente zaabo tezenkanakana n'aguza ekirungo kimu ku kimu. Mm, mm. Oba aguza emmere ki entabule. Mm. So ng'ate era wano olw'okuba nti enkoko zino zinoonya kiri ekirungo kye tuyita ekya proteins. Mm. Nga kyekirina okupika omubiri gukule. Mm. Nga n'embizi ate era kyekola ki kyetaaga kati bakozesa nnyo akalungo ako ne batabula. Mm. Mu mmere ne bawa embizi zaabwe kasite mmere eyo ebeera nti ogikumye bulungi ne tagezaako kuwumba. Mm, kukola ate butwa. Mm. Kukukula kola butwa ogikuma bulungi embizi zijja kula bulungi nnyo. Mm.
1: Kati formula mu nkoko mulimu muina formula eyokuliisa. Mm. Mumbizi temulimu formula ya kuliisa
0: formula.
1: wali wadho tabula chachu wati wali wadho tabula mkene wati
0: mwebidi mwebidi singo bogeziza ako chigobeno mwebidi na ye tugambi okusinzira ku business gwe boyagalo jikola chi
1: ujikola and this is true for MBC
0: MBC jaldi debuli luna
1: buli luna yes kubanga wali wabalunzi ba mirundi yabiri wali wabalunzi na abantu benyine wali wo muntu ayizo kugamba nti nze muluna kongera kulya mirundi esatu
0: chetofu
1: ngenda kunywa chai kumacha
0: chetofu
1: mutuntu ndiye echemisana akawungeze ndiye chegulo nebake ni wabawo mulala ngaya anywa chai kumacha alinda zinerija nelimuyitako na alilia
0: chetofu
1: kasori na amulia muogo na amulia
0: chetofu
1: agenda kutuka kulanchi ngalide bintu bya mirundi ngena
0: chetofu
1: kati ne kulanchi obuji ne bumuyitako na abunywa kanoneka kamitako na akalia agenda kutuka ku sapa ngalide bintu nga mukaga kati abantu abo bwibali
0: chetofu
1: ne munsoro je kiri naye omuntu alisa bwatyo naleta amalagala na agateka munaleta kanona afunye kifene kivundu na akiteka mu kino na akiteka mu ekyo kina we kikoseza
0: atenno arazo nuwa embizo okujipi kenyo okulya buli kaseera fundu okululu siko ekula wabule eridde ekijigasa kyekikulu embizo yes. Esobola okulya emirundi ebiri mu lunaku kasiteba anti enywedde
1: yes
0: nefuna akadde neyebaka Eja kola burungi nyo cho singo kwa gala. Okusinga chile cho kujipika ulikachi.
1: Ulikasera.
0: So, echo kuwa embizi, nti buliruna ku yetaga chino. Kilo mekazo ino kujua. Chisenzira kubunene wa embizi na buzito kwe kola chi.
1: Buwerina.
0: Embizi ye kilo kumi, ye kilo abili, ye kilo asatu kutuka kuchikumi. Zidia kulie endianga yachi.
1: Yanja uru.
0: Echira chilabi kila nemu size nga habana. So, kila abili. Okuwa kukila kila abili.
1: Eyembizi. Zito wa kila abili.
0: Kila abili. Tuwa tujua kile emu. Chitegeza muna kuwebeli ya kile emu. Kumacha. Aba gurosa zeo kastaru banti mirundi ya bili jeride.
1: Yes.
0: Kumacha. Obo inojua hafu. Then eka unge zinojua chi.
1: Inojua hafu.
0: Ya kila abili. Then kila asatu tujia kujua 1.3 kilograms kamuka kusatu kilograms ne muchipi mundoza twinza gerageranya bugerageranya tobampi mye chikopo cha chachu
1: ne njongerako
0: ne mara irane kaungezi ne njikola chi
1: ne njongerako
0: ebyo tubyogera okusinzira ku bunene bwachi kati waliwo abali mu kilo nkaga okutuka ku 10 kati we kile nkaga Eja kulia kilo bili. Chitegeza kumachia jiwe kiremu. Eka ungezi jiwe chi?
1: Kiremu.
0: Uze kire bili. Kilo chikumi. Eja kulia ya anjauli. Eja kulia anga kilo satu. So emu chitundu emu chichi?
1: Chitundu.
0: Na ye ramanya. Ndi tuja kuziwa okusenzila kuchi chezirina. Katoja kudira embize ina obwana atero jipimire echo notogela ku mbizi ezili ya weziri ufringa tezina ko chizikola chi
1: chizitawanya
0: na inga si mama anti aina ko obwana obumuyonga
1: si yakuwa ko
0: yakuwa ko ifaine sigala che chimu
1: sigala che
0: chimu tena funa buyo buyonza buyonga
1: embize nonga twakajifuna Olero twagadde twogere kasavu kanyama as long as tuli ku mbizi embize nonga twakajifuna omuntu yali kitesetesa kya kubaba tugamba nti ekintu kyonna ekyobulunzi kyonna kiwulira omuliro omubereberye mu ndabirira kati embizi zeno ng'omuntu agifunye tugambe nti ye yali badde yeetaaga kuva ddi ku mama waayo
0: embizi ekiyunji nyo yali badde evaako ku myezi ebiri
1: kinene nnyo
0: myezi ebiri ze wiiks emeka
1: wiiks 8
0: Ewe mazo kukolo uchi, obulungi nti n'okulya wali, ewe sobola okulya. Wali wona abalala bagamba nti nja jijjako kugumu kitundu. Segeza ze wiiks mukaaga. Kekatale kali kali mukola ki, mukubala abalala bujjeko mangu maama demu asale ki, mangu agatewe yogaapo.
1: Yes.
0: Tuzeba baba malirizaawo, abasobola okweteekateeka n'abantu. ajitwala
1: katuji take take tutaandike abichi byali badeta takubanga byali badeta tabulu wako
0: tabulu wako
1: ngali mukwanirizo cyana cyembizo bebyana byembizi atandika farm nenga atandise taguze mbizi nkuba guze bibizi bito
0: bibizi bito ekisokera danga batwayogeddeko oyina kubanti oyina wogenda okuziteka
1: oyina chiyumba
0: je chiyumba
1: amazo chiteka bino kuzimujita nyumba ino kuba ngo ine nyumba
0: kitofu oyina kubanti ojitese tese buchi
1: bulungi
0: nge kisole kirala chi chonna ekyo kubiri oyina kulanti oyina amazi agamala atama yonjo wa ewaka
1: siku ziwaza galimu sabu agalimu sabuni goga kola chiga galina ugazikosa
0: taga ndo kulaba anti agalimu sabuni abantu bamanya okulya nyama yazo zenini mu bintu ebya amazo kuoza sorry amazo kuoza atatu aliddemu na magumba ago awade jukira tuina ye ndwadde katuina yakalwadde galike baita swine fever ko kazibu singa ebega nywe denga kajide mu mazi gali yoja kulaba anti ate business yo jikoze echi
1: kenyini goje tugende
0: kenyini goje tugende kati echo bachiteka ogeza ko kutangira nti ebyo tubyewala ekirala embizi eno mazi agasabuni gayinamu ekisu kyegakola ki
1: kigawunya
0: sate naawe nga bonywa amazzi amalungi nayo yeetaaga okunywa amaki
2: amalungi kale kanzije tandikiraawo okyali ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu program twezimbe edakiika ziri 15 ze ziba tuke kusamukaaga kansoke nzijo bakabona nzije tweyongere
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Oni muzika kumba wana Radio Buddu nga kutusibwa ko rokobo
4: boom amandi kaba wanguzi
5: Hello mukuru sebo banyabo
6: munyango no muzika kumba nga bulijjo kati oba mukoro ogwo nagubako sha gwe dawulide
5: obadde planning otya
6: kati fenga baseka banyatutuzawa
5: baseka
6: ewe nasobola okutulira ndye bulungi pirao andange ndi seka
5: seko wabasilamu oba
6: obadde otegeje wabasilamu
5: anji seka baba wabasilamu
6: seka nawe nze nze seka andi seka seka andi
3: Zeka kumba wana Radio Buddu kutusibwako Rokoboom
4: Rokoboom amandi kaba wanguzi
3: Mandela Mirazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima ate ayani ayamba mukukola obutafali bw'omusaayi so ate zinki awamanyi ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri kale wefunire ngano supreme wheat flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoola eggwanga supreme wheat flour akulibwa Mandela Millers e Busega nga lino tabi lya Mandela group
7: munnange Richard webaleka lunch kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bwezi ti Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
8: Munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka
7: Bannanga ate n'akawunga kawomye kano wakaguze wanaawe
8: Guto nnawulira ku kawunga ate ne ngano empya eyitibwa Spring Flour Spring Flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu Spring Flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutono nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga tabi lya Mandela Group
9: Akachiko kebyo kulonda the Electoral Commission kategeza abantu bekalangala mwenna nti okuwandisa abagenda okwesimba okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa district ye Kalangala kwa kubaawo mu nnaku zino bbiri ku lwokusatunga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga 2 mu mukaaga ne ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga 2 mu mukaaga awo ku district council hall e Kalangala okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ku ssaawa 11 ez'olweggulo Mwenaba agalu kwesimbawo mukwato obudde. birangidwa kachiko kebyo kulonda the electoral commission.
10: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
11: Hey boss, mutwaro gumone ekitundu.
10: Omutwaro gumone ekitundu. Musajja, ebei ya mafuta angeba libubi.
11: Boss, tota andika. Bwe nkufugire 15 mbanga kufugido bwerere.
10: Kati insunga lwachi weta gokuli nyiso omutindo.
11: Omutindo?
10: Yee, new TVS HRX 125 GR5 enegekereza mafuta atenge etambu dengendo nyingi nofu na magoba manji.
11: GR5 ulusina kendeza zito muwendo kwe bisare vya mafuta.
10: Neda Uvrage TVS egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu kubwerere bugula yemu
11: mitwaro 10 ya mafuta. Bosi kankutuwale kunkumi 5 nienda banda katikati
10: GR5 etuse TVS HRX 125 Mpia elina GR5 Uvrage TVS banda kuwa kunoti munana noti 3.

0: kuyimbira olone tukutuka kwa yonna joli eno ya radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: oli wakati musawe yokubiri ya program twezimba wano ku radio buddu
2: oli kuyo muntu wa bulijjo radio buddu edachi kesigadde zizino ziri munana tuunzike nteka teke eno oli radio omuntu wa bulijjo radio buddu abatufunira ku 9 katonyeze 8 n'abatufunira ku 9 katonyeze 5 nammwe abali ku www.radiobuddufm.com abali mitala wa mayanja tutambula fenda paka saa 6 ku 6 tugenda kuwa muri ya gebyo busubuzi n'ebyenfuna bwigagwa DJ Mero Pro ajja kutwale munteka teke ya la mix program twezimbe Yagalo kujukiza ekijimusa kya Buddu Organic kijimusa kirungi okuzama muganda wange Buddu Organic Fertilizer ekijimusa kino kya butonde 100% nenga bwo kiteka mu nimire birime bijimuka ne bibala tekikoma kujimusa bujimusa birime naye ati bwe kituka te ku double letter kamanye takali ya ferita gudwa tagudwa kakati ekijimusa kya Buddu Organic bwono kigula no kiteka mu nimiro yo ogenda ku double letter kaliyo chiri mu kilo 2 ne kilo 4 chekwate togenda kwejusa Buddu Organic Fertilizer Ron Agro Business Center Kabale Bugonzi ye chikola 0705098855 ojja kuba wefunira ekijimusa ekyo katumalirize mbozi yafwe ikwata ku bulunzi bwembizi
3: kwali twakimanyira bumanyizi bubinti azina kunywa ge bakoze eki wali wozo gawana zigano gani nazaru gesigezi mazo zagala mayonjo sawa kati bobo maliriza eche chiumba na amazi manyanti oyine mere kolachi
4: emala
3: nali sabe na nyoyo ndowoza anti gokwes okusituka okola okuleta embiziyo bilibyo nango mazo biteekawo emere chinto chichi chekikulu kubanga egenda kujje kubanja okulya teri ayagala kusula njala echo kusatu oina wobu kuumi wobu kola nchi
4: wabumala
3: wabu kuumi webuli abana alabidi la webali yelemba amanya agana kola chi agana alabidi la mkulabidi la nga mwemuli okuyonja okuwemele no kujanjaba wana abira alabidi la ya ino kubuli la ule chigena mchi mumazu
4: omuntu nga alunda mbizi nga alunda ya business tayagala kuzaza ayagala nyama kujejjako okuva ku mwezi ebiri bwajifunde bwanti ajifunde ku mwezi ebiri ayinza jirunda banga chokubanga singa aba byonna byakoze abikoze mbize eno neetakona banga chiwa bagedo kujejjira kera weto tukido mu sente zegaza
3: embizi yaligenze okuweza emyezi ena mundabirire nungi miezi ena kumukaga katika twale ebanga lya miezi mukaga mu miezi mukaga yali badde mbize wezeza kilo mukaga plus
4: mu
3: miezi mukaga kubanga mu miezi ena embize enkazi yebe tu sokola ki okuweka ebesala neja so gamba nti au kusinzira ku bunene bweli ko kansoke njirekemu
4: yongereko
3: uso yezo gamba nti ngedi jeni nti ndi mukulunda sigenda kuwekesa nze kanzirunde buli wesa la nenji menume ebange ya galo kusata wala nekola masi no sawa no jukola chi so chali pada chi nyoti miezi ebidi okuva ku mama irundi le miezi ena ye miezi mukaga already yembize bayino kubanga efulu nya muchi mu business
4: okay
3: bobo ya gado okujongera ko no ya galo kuwaliriza nyo tuke mu miezi nga munana oboso ojibanti ojipise ne tuka mu kilonga chinana Okwe yongi laka katondo kusenza kuchewo diwa dogo ya.
4: Oloza mchibali chitono tono. Togere kuunda wakubando uzeo. Yeta genda kusala, yeta genda kola iji. Yenda one nkazi. Josa atawaziza joga enti ojimye numeriwe yezo kusingo kuzito.
3: Enda ozi na zizito wanya. Kubanga. Nkazi echizile tero rusi inti. Teja kuzito wanyo. Ebisolo ebikazi ebifuna mu kyetuyita stress naddala singa kiba kituuse mu mbeera y'okuba nti kyagala ekisajja kiruuzingamu kaki kaweiti ate era nga yo enkazi ekigimu okuba nti ezitowa nnyo nti Katonda yagiteekateeka nti eyina okubaamu ne gaapu eri weeritegekera abaana bwe buzito bwe ino kuongera kuchi ku mubiri gwayo kati yogapo ino kujerekereza
4: okay.
3: So yenendao yekula epakira muchi mupakize bulikamu
4: endao eno gwembangira bitte bulungi miezi mukaga yizo kubanga elide chenkanachi
3: kati tija kusenzira bobanti osazeo kuziwa chachuye ka
4: obanga elia mmere yona
3: elia kati mmere elia ndala nyizo utajiwa
4: wasimanyi yes
3: kati chachuba tuba tusazeo nti bwebanti ebadde elia kilo biri
4: runaku
3: kutegezo jagama nti kanjiwe kilo emu
4: umacha
3: eka ungezi njiwewe mmere obaka njiwenge mmere eka ungezi njiwe chi
4: chacho
3: cho sazeo kati bobango sazeo nti njakujiwa anga kile emu umayanti mumwezi zikira makumi asatu.
4: Yes.
3: So mumiezi meka, miezi mukaga zikiro chikumi china.
4: Chikumi
3: china. Zogo spend it.
4: Okay.
3: Eh.
4: Chivalo chiba chivu, chiba chivu, chiva yo.
3: Kati yao, no kubisa mu sente meka zota demu.
4: Zogo chachu.
3: Muchachu.
4: Okay. Ne mubirala.
3: Mubirala.
4: Okay. Enkazi bwembasa zeo kuzaza. Ogambi na yoku miezi mukaga sobulo juwe nume.
3: Bochi.
4: Sobulo kute miezi ginebili. Nenjireka, niyeteleza, nenjiwe nume kumiezi mkaka.
3: Mkaka, kwa chini.
4: Waloche wa hito kukadiwa. Kukadu chavu mtu, mtu mtu wa kadiwa. Mbize ene tuka ni kadiwa, no ganti kadiye. Wewe kadiwe, yaliwade kadiira kuunzala mmeka. Oba yaliwade kadiira kubanga. Chitunulireno, onagani tize, mwenda kukula business ya kulunda mbizi, nenze njakala kuzaza uzaza. Yaliwada jizaza nzaza mmeko kuganti katieno na ye kadiwa.
3: Tija kusinzira kuba tuina che tuita choyo gira ku che tuita longevity mu limit wa folio lunyanye longevity nti bobo kumielaji white obo kumielandi race ziwangala eso wano kuzala enzale zisoba mu 10 nge kya kuzalira nedi lotegera nti genze kadu tuli aleso kuwa abana 10 na babiti atatanze kuwa batano Ndaze kuwa bana
4: basatu.
3: Otandika no manya nti ah munaye katene kozechi.
4: Nawe
3: kenyini otuka no gamba no. Embize no njagala kujitunda. Ne anagula bana jana jange kozechi nyama chikapye. Kitegeza tagenda kumpa sente zembolachi.
4: Njagala.
3: Kati nawe oteka mu kalino gano. Embize no bana jigula. Enzali denzala nya kitegeza magobanga kozechi. Kanji je watente ke wo mujijo muchi. Omuto na yenga okula utandika kula bila kubana banyaka bali kola chi
4: okay. So bizo munzu we business za so kola nezeta business ye
3: nezeta business esoka chechise na ngambe cho kuige mere mere je tujja mu hoteli tujireto lokubo funye byachi ebidi free ko ebidi cheap
4: yes
3: no lete waka noa kati embizi ezijukira ma hoteli baliride mu embizi zinaye zifunye kali akalwade kena gambia akaswa in fever kubabwe bugwado obukyasinze ranchi damu tebuyina dagala
4: yes
3: bwe bukyasinze okola chi okuzikosa eyo mistake emu eyo kubiri jo inzo okola no bantu wejusa butafayo kumanya chi butafayo kumanya di mbizo lwezina kugemebwa ebiwuka ebyomunda betuyita zi worms okugezaako okugema okutangira omuki omusujja then ekirala nayo n'okwagala ennyo okuleeta abantu ku farms waliwo wotuuka nga omuntu ali strict terubeera lugezigezi nkiwa wali otuuseko mu b'enkoko akusooka nakukomyeri nakunaaza ebigere nakufuuyira teruba lugezigezi wabula ali mukutangira ki
4: alikola security
3: akola security ku business so mistake eyo then nendala butafayo kuwa security ki bintu byo kwato jja kugamba nti bintu byange mbitadde kya na mukaka wabula nze nsula mu town na nze na mukaka tedi yo mtu akola asukuma yo jja kusangira bazibye
2: kale security okwete kateko kulunji okuliisa okulunji olulyo lulunji okujjanjaba okubeera n'omusawo omwesimbu kye kigenda okuwa faamu y'embizi ennungi tolunda bulunzi runda ng'olina ekigendererwa weezimbe programu twezimbe eyaleero bwetu bwetambudde nze Sonko Jude muzzukulu wa Kisolo tusinganako olw'enkya olunaku olwaleero olunaku lwakusatu abali mukola mbagalizo kola okulunji ate mukama abawo mukisa musobola okubanga mufune ebyo bimulubirira okukola Katonda omulungi akunkumire.
1: Wibali kubira muulirize mulungi owa program twezimba esawe yokubiri bwetu bwetambudde wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri mukage ez'omutuntu budde bwa mafumba gabi ya misana wibali kuuliriza Radio Buddu. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
0: Radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: business news ganu gema uli lege byo busubuzi wana ku Radio Buddu ne housing finance bank kati zimbe nyumba ye yo wananyene ngofuna loni okuva mu housing finance banka eya zimba mpola okutuka ku milioni ya 5 zinongozisa sulia mu miaka 3 loni eno osobola okusala wo kujisa sulanga buli mwezi oba mu makati go mwezi okusinzira kunyingizayo iranga loni yo ekumi bwa butiribiri ne credit life insurance ngago choli no kuba nacho kwefunira loni chechapa chetakalio zimba nobuvumu kubeye nsamu samu housing finance bank edunga misiwa banki nkule ya Uganda nga nesi misaba customer zikumi kwa deposit protection fund ya Uganda paka kubuka dekumi
5: ziweze sao mkage zomu tuntu oguluna kuruwa lero wasibi yote ya guwe na ulirizo mkuto guwa chenda mumunana katunyeze munana ne chenda mutana katunyeze tano Radio Buddu kade kama ulire gabi abu subu zinganuga kusumera ndi Dembe Davis. Abamu kubavubuka abafuna ku nsimbi ez'emyoga bebaziza nyo gavumenti olw'okubasizaawo enteekateeka eno esobodde okubayamba okwekulaakulanya. Abamu kubavubuka basobodde okwogerako ne Radio Buddu bagambye nti okuva gavumenti lwe yaleeta ensimbi zino basobodde okwekulaakulanya nga basalawo okutandika omulimu gw'okutunga engatto nga kati basobodde okwekulaakulanya era basabye abavubuka bannaabwe nabo okwetanira enkola zino olwo nno basobole okwejja mu bwavu.
6: Waliwa maliba leather, wabirao ne hadi, wabirao na maliba gebaita got sikini. Katifegi tusingo koze sawa no.
7: Kuma wakula sete hizo nga uzi labie, tutu ulabu liwa sandi. Tuka wane tukoze tutia. Ngate noti, inaya gwe la mitu wale hibiri. Funye kama kwa kankume meka, kumitano. Tukoze tutia, ukabana magobago. Anema gamba, soko inezi mwaku ugaziwa, soko zizemu. Sobolo kulachi, kuzaza. Tuteka musevi ingi. Baze ula, abakado zi kulachi. Zewa, netu sinzira, ugena zewa, nukena kula. Business ugenda uziteka muchi uli mita nga tukatukude mu mita yazo ene yediba yo kujuga kubenga bibi kati mita eno eya kanu kagundi kanu yo ya bei mungu okusinga kumaliba anti yo tunze jugula mutwalo kana kamu liko tunzo kagula nusu bitano ko kana kamu ya kawe.
5: Mubirala abasubuzi b'ebinyeebwa abakakalabiza emirimu gyabwe mu katale ka Owino mu Kampala basabye gavumenti eve yeeyingire mu nsonga z'abasubuzi abafulumya ebinyeebwa ne babijja mu ggwanga ne babitwala mawanga amalala nga bagamba nti kino kiviiriddeko ebbeeyi y'ebinyeebwa okulinnya mu ggwanga. Abasubuzi bano bagamba nti singa gavumenti enaaba tevuddeyo ku nsonga eno bannayuganda bangi boolekedde okufiirwa omukisa ogw'okubyegulira ku bbeeyi eyo wansi.
8: Kati we maso obudde ensawo zange 5 kisikakasoma ne bangulako kitegeeza mba funyeke emitwalo gyange 10 ensawo 5 nga maliriza byonna byonna n'abakozi nga mmaze okubakola ki n'akuuma tulina kati obwana bwaffe buno bwave kalamu gyewe ebisinga otuyambako ennyo mu kulonda ebinyeebwa tubasasulako okusinziira ku nsawo gy'obaolonze ensawo katujigabako omutwalo gumu kasoma obumuweereza ebintu katugeze kiro nga 10 bwaba takusasudde oyo aba akusuula ye bizinesi ebekka era abasinga bamuwe bavudde mu bizinesi eno bakuba bba bakasoma bagadba nga Tanzania bivaayo ne Malawi omu ne Kenya.
5: Ate bo bannayuganda basabiddwa okwettanira enteekateeka za gavumenti ng'erimu ku makubo agasobola okubajja mu bwavu. Ssentebe wa Parish Development Modo atwala omuluka gw'ekireku mu divizoni ya Busimbi munisipaali y'emityana Matovu Girengesa akuutidde abantu abatwala ensimbi za gavumenti mu nteekateeka ya PDM okuzikomyawo mbagirawo kubanga ekiseera kiweddeko. Ngayogerako ne bannamawulire agambye nti gavumenti yaleeta ensimbi zino kumiruka okuwola abantu abatalina nsimbi era bazikozese ekiyambeko okwejja munnawookerawo obwavu. Wabula wano wasinzidde n'asaba buli muntu alina ensimbi zino ng'ekiseera kiweddeko azikomyewo n'abalala basobole okuzifuna.
9: Banaffe abatwala ssente eza Parish Development Model omutendera ogwasooka ekiseera kyammwe kirabika nga tekikyaweza yadde omwezi. Ssente muzizze bannammwe basobole okuganyulwa. Teri muntu agenda kuzirya, teri muntu agenda kwekweka, temugeza okuggyako amasimu mwagatuwa buli kimu tukirina ekyetaagisa okubanoonya n'okusasula. Tetwagala kubasiba, netwagala musasule. Enkola ey'okulyaza amaanya mu PDM tejja kubeeramu. Temulina kye mwekwasa, emyaka esatu tujuweddeko emilioni emu emitwalo 18 yetaagibwa omuluka gusobola okukunganya ssente zigenda mu kawumbi PDM ekulaakulanye gwe nange n'omuntu wa wansi.
5: Ate yo ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula wakati wa sinyisi 13.55 okutuukira ddala ku sinyisi 13.72 ate neetunda wakati wa sinyisi 13.68 okutuukira ddala ku sinyisi 13.84. Yo paundi egula wakati wa sinyisi 10.6 okutuukira ddala ku sinyisi 13.72 ate neetunda wakati wa sinyisi 13.75 okutuukira ddala ku sinyisi 13.92. Yo euro egula wakati wa sinyisi 13.95 okutuukira ddala ku sinyisi 13.31 ate neetunda wakati wa sinyisi 13.5 okutuukira ddala ku sinyisi 13.27. Sente ye Kenya egula wakati wa sinyisi 2.5 okutuukira ddala ku sinyisi 13.73 ate neetunda wakati wa sinyisi 13.88 okutuukira ddala ku siringi 3. Bannaffe ag'obudde bunaga ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
10: Za mauli ya gebi obusubuzo kuva munsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kati zimbe nyumba ye yo bwannanyini ngofuna loni okuva mu Housing Finance Bank eyazimba mpola okutuka ku milioni ya 5 zinongozisa sulia mu myaka 3. Loni eno osobola okusalawo okugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinzira ku nyingizaayo era nga loni yo ekumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo. Zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbiza bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10. Musasaje poki n'obuddu mu kibuga Masaka. Wakati! Mwetusenzira, netutagaza abatwali jako. Radio

0: Gatabana Uganda. Atenga finger, abakora kubia security kwirinda. Tubayiru in security, tesura kubira nga batiba kuatagana. Nebulu waba kuataganye, tubanya kati security kwirinda, vibabira mburonji nyo. Omuntu akadoro kenda batusobo dekona jwa kwa tujua. Lero tubawade yoko kumazi, ya tubadukira yoko naka senta katontono, kubaya ambapo ukole mtu wale vita kisiwa mungambi, ya tugula jaze. Nebulu wenda wabisobo sebi nojwa kwa nga tujua.
1: Abantu olowooza nti okubeera mu magye obeera ogulumidde. Njagala nnyo okutwala omukisa guno okwebaza emirimu gy'okyakoze. Okusingira ddala omulimu guno ogw'okuwagira ttiimu y'essaza. Ttiimu eno etugatta ffe n'ebyobufuzi biggwerawo ddala. Tetuba na bya bufuzi mu mizannyo gy'omupiira. Ate mu ngeri y'enjawulo muzze mutuwa obuwagizi. Mutusuubizizza otuwa obukuumi ku kisaawe. Njagala okubagumya nti empisa mu ttiimu y'e Buddu zaddawo. Atimu yafe tambula bulungi ke mazima mu nkambi ne wankubadde nga mulaba ku mitimbagano oli ayogera ebyo bibeerawo awo nno nkoowoola bannabuddu mwenna nga situlina bya bufuzi mujje tuwagire ttiimu yaffe ku mulundi guno twagala kikopo.
2: Bwe tugenda ko wali mu disitulikiti y'e Kalungu abakozesa enguudo ez'enjawulo mu tawuni kansolo y'e Kalungu disitulikiti y'e Kalungu bafunye ku buweerero oluvannyuma lw'abakulu okutereeza n'okuseeteza ettaka eryali lyatisibwa mu nguudo ez'enjawulo nga mulimu obugulumu obunene okumala emyezi esatu mirambirira ng'obuzibu bwava ku byuma ebikola enguudo. Martin Kalungi ali Kalungu.
3: Enguudo ezisinga n'okusingira ddala mu tawuni kansa y'e Kalungu zaayibwamu ettaka kyokka abaayiwamu ettaka lino ne batalisaasaanya nga kino nno kyaleetera ebyentambula okubeera ebizibu n'okusingira ddala abasuubuzi abakozesa enguudo zino okumala emyezi esatu beddu. Wabula kyaddaaki abakulu abakola enguudo zino baleese ebyuma ne baddamu ne baseeteeza ebitaka bino ebibadde byakola agaguluma aganene mu nguudo zino zonna. Okusinziira ku inginiya wa tawuni kanso y'e Kalungu Tibesi gwa Godfrey mu kwogerako ne Radio Buddu ategeezezza nti babadde basanga okusoomoozebwa okw'ebyuma ebikola enguudo ebifa olutatadde kyokka ng'ate balinawo bitono nnyo nga byebikola mu disitulikiti ennamba. Kwe kusaba gavumenti okubongera ku muwendo gw'ebyuma ebikola enguudo sinakindi n'okugulira ddala ebipya. Inginiya Tibesi gwa mu ngeri y'emu asabye abaliraanye amakubo gano agaakoleddwa okufuba okulaba nga bagala bilira bulungi nga tebayiwa ttaka mu mikutu egiri mabbali g'enguudo zino ekintu ekiyinza okuleetera amazzi okwanjala mu nguudo ate ne zoononeka mu bbanga ettono.
4: Ate ne tubikozesa ne magombolola amagombolo agafu ge tulina nga Bukulula, Kalungu, gombolola y'Ekyamuliibwa awamu n'ey'Erwabenge. So kati awamu n'ekyo ebyuma ebyo bikola nnyo ng'ate bitono bikola mu disitulikiti nnene ogenda okwesanga nga kooye nga naawe omuntu bw'okola ennyo n'okoowa n'emyaka nagyo kirabika gigenderedde. So tusaba gavumenti abweneebanga esiimye omukisa nga gukomyewo etwongereyo ebyuma ebirala ate okusobola okulaba nga tukolera bannakalungu okulaba ng'enguudo zaabwe enguudo zaffe ffenna ze tuyitamu nga nnungi era nga gavumenti bw'erina enteekateeka okulaba ng'etumbula byenfuna nga eyitira mu kukola enguudo ennungi. Ensonga lwaki mulaba disitulikiti enguudo zeeyongedde okubeera ennungi.
3: Inginiya Tibesi gwa Godfrey era nga yatwala ebyokuzimba mu magombolana agali mu disitulikiti y'e Kalungu okuli Bukulula, Lwabenge, Kalungu n'Ekyamuliibwa alabudde abazimba ebizimba eby'enjawulo okugoberera amateeka agaateekebwawo okwewala okusoomoozebwa nga bamaze okuzimba ebizimbe bino.
4: Kubanga ojja kugenda ozimbe ate ennyumba yo ekole ki? Esuulibwe. So tubasaba bw'oba tonnatandika kuzimba ng'olina ekirowoozo ekizimba genda omale osooka okufuna olukusa eri omuntu wo atwala ebyokuzimba gwe kikwatako oluvannyuma akuwabule temwerabira nti kati etteeka litwetaagisa ebintu bisatu. Olina okubeera ne development permission oba development permit nga tonnatandika kuzimba kusaba lukusa luzimba ate era olina okubeera ne building permit nga tonnatandika kuzimba then obeere n'ekipalati ekikukkiriza okuyingira ekizimbe kyo oba kikozesa kye tuyita occupation permit.
3: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja, Radio Buddu e Kalungu.
2: Wano onange sigenda kusukawo tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nze Presi Kabanda na Nyanze ajira komata kumira mpera.
5: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu.

0: musajja nina mu bwesige bungi
1: gyebirye biwali birungi naye nga byakimanka
0: kankuvire gwe tojja bisobola
2: acoko gye eyo nirweyita
3: uyu ye kalebu wano ku Radio Buddu nga kutuusibwako Kyogero Herbal Products abakukolera ebizigo ne sabuuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduuka ne mu supermarkets zonna Kyogero Products clean your skin open your luck
4: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda Walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio. Ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda Walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'oku mabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda Walagi, waali, omutima gwe gumu. Uganda Walagi y'omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuomi wa febulio wa abulijo Uganda Walagi ichoku nywe chitu gata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gata wana Uganda tutundi bwedi yaba batana wiza miaka kumina unana

0: yabasambire mpira jali bitano muabiri jali jinaba tebera goals zali bina amonsanvu munye mwena anayenga club ya Barcelona eyo wamomu gate timu enkuru yabasambira season zali 10 musamu gazimu kweza season ziateka uko mtindo gwenjolo so kugira ko season yabbe kuna gombere 12 yarabika mpeja ya 3 musamu jali jinaba tebera goals zali atano yogira ko season yabbe kuna 12 13 yarabika mpeja ya 3 mwebiri jali naba tebera goals zali na mukaga 2016 mpaka 2017 season yayo yarabikira mpira jali asatu mwena naba tebera goals zali asatu musamu kosa ne season yabbe 2022 gumenye yarabikira mpeja ya 3 mwetane jali naba tebera goals zali asatu okuva kwe ku club ya Barcelona yagenda okwena ngava ku club yo ngabayambe ko kubena ngaba wangule ko pe byenjol yabayamba ko kwera ngaba to lechi ko pe cha Spanish league minundi jali mukomi eranga chiya sembo kubera ngaba wangule ya chali cha season ya 2022 yabayamba ko kwera ngaba to lechi ko pe cha Copa del Rey minundi jali musanvu chiya sembo kubera ngaba wangulira chali cha 2022 mukomo then Super Copa de España yabayamba ko kubera ngaba wangule chiko pe cha minundi jali musanvu chiya sembo kubera ngaba wangulira chali cha mwaka gwa 2018 then chiko pe cha UEFA Champions League yabayamba ko kubera ngate bajitwa minundi jali ena moju kwa uteve cha season ya 2025 mkaga 2022 mwenda 2010 2010 gumo 2014 2015 chia semba yu kubela ngate batuali ya zene chikopeche cha UEFA Super Cup ya chiba tuwe minundi jali ya satu kwa sana chikopecho cha FIFA Club World Cup yabanyama ko kubela ngate bachu wanguli ya minundi jali ya satu mirambirira cha 2012 gumo ne cha 2015 okuvakwe ku club ya Barcelona bambi nga yo msambi yali aine subi eliyo kubera ngate ache yongera kubera nga asigala nga azanyira club wayo era yes club yitukirizganya nti ensonga zensimbi tezali nonji anenga yo msambi bali mazo kubera nga bogerezganya anga yagala kubera nga signing endagane mpya nga no msalagwe bagusaze ko kumpi ebitundu nga 5 akubule 10 kyase ngo mukubencho kwe ye club ya Barcelona kuvayo ne balange mu butongole nti bayite bagenda kubera ngate bamuwendagane mpya mukumira ku club wayo erenda kusomeza mwezi mwezi kuna no makagwa 2 ngumo msa John yakola press conference oboso okwera ngoluito otula ngabali ku kampuno anga namaziga gamuvam okubera ngate chikatiriza mu butongole ngao yali agenda okubera ngate tambula mu okuva ku club ya Barcelona then we have a club yo tumujuka nga sanyira club ya PSG mu gwangira ya France 2 ngumo paka 2 mwezi 3 ya sambire mpeje ya 5 munane jaliji nabati ya goals zali ya 2 eranga club ya PSG yabasambira season zali bini ngemu kwa season jiateka uko mtindo gwenja ulo so kugira kwa season ya bili ya bili ya bili mwe satu ya dabi kia mpeja ya satu mwe bili ya jaliji na watiwa goals zari kuna mkaga ngewa mwa mgati ya wasambi ya mpeja ya nisavu mwe itan na watiwa goals zari ya satu mwe bili ya bangu ya malanga zanyi la club wayo ya wiyamba kukumira nga batu wale yuko pebi yonja ulo mwali French ule juwan wa mirundi ya bili wa season ya bili ya bili ya bili mwe bili kwa sani wa season ya bili ya bili mwe bili ya bili mwe satu trophy ya champions wa bili ya bili mwe bili then we have a club ya PSG kwe kugenda United States okumira nga zanyi la mwe jaliji soka ku club ya Inter Miami gwali mwaka gwa 2023 mpaka na gati yakabazanyire mpya jeri nkaga musambu yakabatebera goals jeri nkaga mu bi eranga club yayo yakabasambira season ziri nyange zimko season za tedo kembera ya 2025 jeri abikira mpya jeri 2008 jeri jina batebera goals jeri 2009 yogene ko season ya 2009 yarabikira mpya jari 19 nabatebera goals ali abiringe wa mugate club wayo yakabasambire mpya je 19 yakabatebera goals ali 9 ebanga ya kamalanga bazanyira kapira abayambe ko kwena ngabato ali chikope che cha Major League Soccer Cup cha 2025 then supporters shield wa 2029 ko San Regis Cup wa 2023 yabayamba ko kubera nga 10 bamu wangu lira dalabu telefu then team ya gwangira ya Argentina ya tenka ku team ya uyavuboka abali wansi miaka 20 gwali mwaka kwa bili na mpaka bili ya tano ya sambile mpeja ali 18 na batu ya goals ali 18 then dagina ku under 23 mwaka kwa bili ya tano mpaka na kati hazanyira kwa timu inkuru ya kaba sambile mpeja 19 mwenda ya kaba tebera goals zile 19 musamvu bangali ya kamalanga hazanyira ako timu ya gwange ya Argentina yabayamba ko kubera nga batwala World Cup wa 2022 yabayamba ko kubera nga batwala Copa America wa 2022 mugomo no wo mwaka gwa 2022 anenko msa John aine ngule ya balando emirundi ejiwerako moju ke utevu ya jitwala 2019 anajitwala 2010 anajitwala 2011 anajitwala 2012 anajitwala 2015 natwala biri kumi na mwenda biri ya biri mugumo then yasemba ukubera nga wangule ngule ye ya balando ye ngule webo mzanyi abeda chasenzo kubera nga zanyia oba abeda senzo kubera nga zanyia akapiro kweto ole siyo na mwako umulamba yasemba ukubera nga jituwala gwali mwaka gwa biri abiri mwe sato ye msambionu kubaita Lionel Messi chongero kula ganti msajja wanjaulo msajja mfombo ina mchala we gubaita Antonella Lochuzo iranga mchala woyo bata ni kukudetinga gwali mwaka gwa bili munana ira ndaguzo mwezinga sato mwezo kwa jun mwaka gwa bili kumina msambu yene mchala yu gubaita Antonella bafu mbiga na mwotongole walimu Rosario mwangeli ya Argentina iraba mkwano nyo ne mchala we in fact baina yoko na abana baina yoko abana abobu lenzi mwojo krautev andoza mwaka gwa bili mwenda omusambio ni gwaita Messi yavayo kuna chukonfaminga mubutongole ngayo bali bagenda mbasu nukubira ngate beya gani mchala we iracha dachi baina yoka abana bali basatu abobu lenzi iranga abana abu kuliko gwaita Thiago gwebaza linda kuzome zinga bili omwezo gwe kuminogumo omwaka gwa bili kuminebili na omwaka gwa bili kuminetan bavyo ni balangirira ngayo bali basubira yoko umano umulala omwezo gwe kumimaka gwa bili kuminamusambu na mchala na avayo anachirangira mu butongole ngwe bali basubira yo mwana wokusatu abebana ababo lenza abasatu abebaina ayere muchalego baita Antonella era babera nyondo za basinga ande bali bawangula World Cup wa 2022 mujuka utevu kubera nga tem amara bo msambyo no Messi nabana be ne muchalawe era omusajja ono family yabwe bakiririza munzikiriza yekikatuliki abasajja bannabya mizanyo kwetu Lawrence yona abali active mu kasera kano yom kwa abasajja Messi abachasinzo kubera ngate baina nebyo bugaga kubaka sente kalina obe byo bugaga byaina bibalirirwa mukumpi bilioni ngemu yemusampion kubaita Lionel Messi binji byetu bado tucha ino kubera ngatogera ku musajja ono lwakadde sigenda kubera ngansuka ko ano Sylvia Sabrina Gemanya atova Radio Wudjo bye bye.
1: Musanyi w'olunaku uyu yabadde musanyi w'olunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku Radio Wudjo. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza kukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okunywa amata amabisi oba ennyama nga tebiyidde bulungi kiyinza okuleetera obulwadde bwa bulusera. Kakasa nti amata ago n'ennyama obifumba ne bijjira ddala bulungi osobole okubirya nga tebigenda kuleetera bulwadde bwa bulusera. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Tulumbia msawe yoku bidi ya programu chakaze. Anji tuwa idago stress. Esawe yoku bidi ya programu chakaze. Wanukuradio Buddu.
3: Wanukuradio Buddu.
1: Bulisawe tu.

0: Kamsi zako hagwa wenda jie kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio wudu na radio eyo muntu wabulijjo ne tugamba nti okola kya manyi kali no tuguse nente kateka eyatula tukwenke sports special ngabo egenda okubiranga te etambula kuluna ku lwaliro binji de tugenda okubiranga te tuogera ku munte kateke eno ngabo egenda okubiranga te etambula hatena wali nga tukomekereze sawe ne soka tujja kubanga te tufuna omukungu okuva komba naffe aba Bwinbet Uganda na danga tuingire mpaka iza World Cup ezigenda okubanga te zitandikira ddala oluna ku lugendo okubira ddala olwenchia gowina auliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo so nga tutandike mpaka ezo olunaku olwenchia atujja kubanga tufuna obubaka okuva komba naffe aba Bwinbet Uganda esawe ne soka ekutuswa ko banaffe aba Bwinbet binji byogenda okupiranga atotegerera erange ebimu ku ebyo njaga okutegeza ko konti mpire jama saza ga Buganda jiro nchingidwa olunaku luno olwalero walimbi muli bya bulange Mengo erange ebigambo binji byogeddwa HT wakati kiro then minister atwale byemizanyo n'okuumuza mu Buganda nabalala bangi abasodde okupiranga tebogedde nga bwe tugenda okubanga ate tulaba ensonga so tugamba nti tulakalira buli kimu ogenda okupiranga ate okifunya ddala bulungi agame gye twali tulina okupiranga te tuzanyeyo omukwano era naye jiddwayo kyonna kye kiri omukama Katonda yamanyi mu nteekateeka ey'emipiira egy'omukwano nga ttiimu abwegezaako okubiranga ate ekwasaganya ensonga mu kaseera kano Bwinbet tugamba nti tweyungeko genda bugenzi ku website yaffe eya www.bwinbetug.com teka mbotes www.bwinbetug.com ensonga zonna osobola okubiranga ate ozitambuliza ddala bulungi mu kaseera kano era njaga okutegeeza koko antine bona says atenga bingi betwa kuletide ku mkutu gwa fe tugamba nti buli gwango osobola kupiranga tuli sibake echenja ola basambya benja ulo nga tuli mu mpaka za World Cup zigene maso nokupiranga tezi kunyumirwa ate osobola kupiranga wangula no buwanguzi ozivem nga wamago inacho osobola kupiranga tofunye nga okiwangulide mu banafe aba B Bwinbet Uganda yenze tamkede umal nkwagaliza okulizo okulonji
1: nange zeroni binj bitugenda kupera nga tuogerako ebyo mizanyo kuvako mu nsi yonna era tukusubiza nti wezina welira sawa mukageze kiro genda kupera ofunye binji nyo nga jetukomeza n'olwensonga eyo tusaba kimu kalimi kafe oba kalimi kubo tageza kupera ngo kakwatako tutambule fenna nga bulijjo mu nteekateeka yaffe ey'olunaku olwaleero kakati vinje vichia tambula wano na wali wabula timu ya Fayatini Cranes bebana baba wala abali wansomi yaka kumina musambu bagaza huko kweteke kire mpake za Sekafa Under 17 Women's Championship yes so tungi do kupeda nga tupategeza huko nchi enteka teka zigenda maso ni wakupade chiruade cha Ebola chiruade cha Ebola chicha tutaga za wano na wali
0: nye president ya tugumi zanti nti kirode changu nyo cha kwewala
1: yes custom gobele dabyo nabyo nebi nokubera ngabikolebwa
0: kitofu
1: tujja kitula ku mfete so kitataganyiza muko entambula y'omupiira especially mu gwanga la feria Uganda ne mu East Africa okutwaliza wam mbera ngabwegesa ko kupera ngitambula kakati yo tine cranes abola bano bayino okuzanya mu computer go kwegeza uluna ku lorencha yes wali mu Addis Ababa era mujukire nti Sherry Bottes ya Twala Squad waba ikibinja kyali kyabantu asatu omugo gase kone ba officials nga bagezesa ko kupera nga betegekera empaka esa Sekafa Under 17 Women's Championship so friendly match runa ko lecha nga tuzanye gwangira Ethiopia gwe gumuko gompiro kendo kupera nga gugezesa ko kupera nga gujye kifananye kitofu mbere mu bendala abana bano kulaba bali ready from Sekafa so mpito kogwancha era kuyo mtu abulije binavayo oja kupera ngo bitegera then we bana avao enaku zomwe singa 14 June pali okeba tandike mpakeze za Sekafa so baino kubinkana ne kwange ya Djibouti wali ku Azam Complex Stadium asa wasija kupera 10 ezeka ungezi then enaku zomwe singa 16 bajja kubinkana ne gwanga eria Zanzibar sawa zijja kupera musambi semi sana then nga 18 bajja kubinkana ne gwanga eria South Sudan erango pira kujja kupera ku KMC Stadium sawa zijja kupera 10 ezeka ungezi so friendly match eno ine kifana ichege no kupera nga esiga iri atimu ino ngabageza ko kubira ngabitegekera MPD geja sekafa eranga Sherry Bottes ne technical team ye okuli Akolinis Ahumuza akolanga assistant coach ko sasise Gaudence Nachiguba akolanga goalkeeping coach baso lokupera ngabaita abana abawala okwali Adam Maimuna Namuwaya okuli Sharifa Kiston Namutebi then okwali Mathababirie Rita Anita Nambusi then Jovian Nachiria Fiona Alachi Tahia Nantege then mwana mwala kubaita Vic Atlon Mungu Lydia Namaseruka yogera ku Tracy Nabalanzi Frabia Yagara yogera ku Msami Cynthia Chirenga Brendan Nasakam Joani Namakula then Justin Ayelango Shadia Nabirie Immaculate Achen oba Ima so kutimu kwa lima lidadi sana then baso lukupeda ngabaita Rashida Nakarema then Chris Kawino ne Angel Grevanis Dominic wanabona basolo kubera nga bayitibwa so kati bo bana abana katubateke musala game yabo yoluna ku olencha batambulire ngo basingo kubera nga budget aga nga tunaba kubera nga tu yingire mpakeze za sekafa ezijo kubera nga sitogera wola wichinja kitabikanga jetulimwe changu kakati olutalo luba luinza kubera wali mu kusirisi zao ngogudde mawanga nga Kenya amwanga nga Tanzania awotegera anti okulya no kombe swani bibera bino kubera nga bibera okirizo bagana kakati mbufu bwe bumu Zanzibar Football Federation yoba ZFF baso dokubera nga bategeza ke gwanga lya feria Uganda nga friendly match ebadde ino kubera nga bibera olunako olwencha enakuzemu singa 10 na lumu wali kuchisawe cha New Amani Complex friendly match eno ili cancelled tegenda kupeda ngevedao
2: na yani ya tuloga
1: mamazo kupeda ngevaka tutema ilanga bagami nsonga zabi ya ulamu nsonga zabi ya ulamu zezifude kwa uzivu
2: uwa matuti ya butina hii ngabiyo kwa sabwe kwa sabwe
1: kubanga adechi singo kuluma nchi guangali ya pole delivery maso kutuavulinga so because babadeva batuavulinga nzi just ngabali nzi ulinzi ndiba ulunaku urencha yongiro kupeda nga tojera gumganda wa faulidi sa radio wudyo actually baba deba cha training ingira wano kubanga kupawa wano kutuka wali ya Zanzibar
2: kumpi
1: so baba deba cha training ingira wano ila baba deba beda nyoku chisa wawecha mtino mwadi stadium baba deba training ingira so yuchase baba deo nenga baba deju kida nchi umuzanyi abazanyi chivera mbongo then mulimba mulimu kona aba sambi already baba de besunze okutuka mu Zanzibar for the first time so binge urede vera imazoge na mwongo bwaba sambi na ye enteka teke yuna imazo kubera nga kwa butaka juki na nti tuwage na mugwangi na moloko ne moloko tuwali tutuseyo aho na u enteka teke mpili jejo kwegeza mu moloko nesa zibuamu nga tuino kubinkana ni kwangi na Tanzania kwa se kwangi na Madagascar wali mu Marrakesh fufa waita wena kumbale wabazi nirangidi ya friendly match wakati wa fe ne gwangira Zanzibar karatere friendly match yeyo nayo esodo kupenda gesazi dwam era batugame nti mbu bajja kuli scheduling match eno mubudde butine okupako kakati nere tumanyo bena abe chakula makulu kubanga federation gwangira Zanzibar baba de batiste se game eno ngomulamwa gwa kujukira oba kujaguza myaka 10 Zanzibar Football Federation geba deo ngedu kanyo msanyo gomu pira katipina chitwe huzanti okuja guzoko yes oba ente katiekeyo nga ebaddeo yes ente katiekeyo nga ebaddeo oba kari akadenga kama so kupeda nga kaitako ebe chakula meaning because bain so kubanga timing jabade ye ntufu theni wagama tigemba jajiru shedulinga atenga abakulu wabade balabanga keka seda akabadde akatufa ko kujagulizaako enteekateeka eno nsubira nnyo nti kinzo obutajja ekifaana ekituufu na kinyusi ekya game eno mu mbeera emu obwendala so katulinde ebinaddako kati Uganda tugenda actually guno mwaka gwali ogwatandika ebyokuzannya omupiira twabiviirako ddala buli kibeera ki friendly matches ziba zigenda okupeera nga zizannyibwa wagenda okulaba wabeera waawo ekizirobera okupeera nga zinyooka so nature temusubira yo timu ya Uganda ya Uganda ne gwanga ya Zanzibar mpiro ogwo gubadde gwino okubera nga gunyoka gwe muganda wa fawulili sejo mtu wa bulijo radio bodo
2: ne kubyondera ni afirwa
1: I think NFF kubanga turude abazanya bano barude kusamba bonna unfortunately ne neno game gwangira Zanzibar abazanya babadde bagenda kusinga okujiza nyamu bonna bali basambira bane waka because bano ba professional players bale tibali involved nyona era egwanga egwanga je bakoma kumali bange pavu ngati bazanya mu computer ja kwegeza oboli ya binji ebera bimisinga connection deno mutendesi kutegwira no musambi amili data kubangira wesanganga ne mawanga ago like agatagenza mu World Cup wadoga labanga gali mpire jo kwegeza ninge gwanga teliyakise kakati because ne Italy bade zanya mpire jo kwegeza kwanga wabera uko mpire jiba jigendo kubera ngajida kwa masao so nsubira nyonti tubatu kwa sedua mwidi ne banga deni yadala lituma zenga tewali mpira kwa nagona Uganda gwetu zanya nsubira nyonti achiba sikirungi no mtendesi wabera o kugamba mtendesi abanga ataina chakula no tuko kulungule banga ya mwaka nga tewade kwa na activity yu na yu ne taking a place chiba chinzo kupeda nga ka winning touch ka nzo kupeda nga kakewa kugwangali ya peria Uganda neka tusubire nchi friendly matches zina dako tukijia kufunda bitulovera joji jia kupeda nga giza nyiwa watari wade kuita bali na bali
2: omukulu nade mulabi mnyonyi nade manyutu wa simbo de
1: ni hatu omukulu mbade ndaba wana abade
2: wana Uganda Airlines
1: wada wana Uganda Airlines atenga mkujua wana atenda wangaji wana galaga nchi traveling within kaganga galaga nchi traveling within bwagendo kupeda nga wete gereza so actually abadde ina ya abadde ina endoza abadde ina endoza egama nchi lwachi Uganda Airlines is tech kola nga ndoza ne veranga taxi mu Uganda nga wala taxi kuoperatinga
2: ajisi yali kopita nti
1: wabwebwa mwaruwa tuguru tutikidepo soloti mba ambali jinja atera ndoza ne chilala abadde bamwogerera mafuko lenti bamuteeka ko traveling ban abama zokupera nga balaga ko
2: kati abadala gawa
1: owange
2: obana yaba ndagenda ko guru eyo
1: owange ne abadde bayinzoga mati bamuzi bamulemesa okutambula kulinya ndoza echi kifana echi bade chino bakabe kisindika nti akyaso lokupera nga yegazanya nokutambula okugenda mawanga boli awa amalala ekiba kyongera okubeera nga kisanyiza uddala ebyali byogerebwa nti tasobola okubeera nga traveling because ebibadde byanvuuvuumu nga tebiriiko nnyo mutwe n'amagulu kakati bwaba akulaze bifaana nyinga ali mu nnyonyi kiba kina munanga akabonera akaba kasindikiddwa akalaga nti omusajja akyali free
2: oba kikaddi
1: asobola okubeera nga atambula mu bifo ebyenjawulo olya
2: kale okyali ku radio Buddu wa radio iyo muntu abulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali kuyanga temu gye kumiddeko mwebali kuyanga temu uliriza tugenda kupanga tuumula muko at then bituva mukumula muko tugenda kupiranga tetu jetu yongereyo nedda chikes da kezente katekeno tovao
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio Buddu radio yomtu wa bulijjo
4: munnange Richard wewale ka lunch kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
5: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
4: bannange ate n'akawunga kawomye kano wakaguzewa naawe
5: Gutu naulira kukawunga ate ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano mwunga muyonjo ate nga aroma talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamin mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo olwo nokola chapati nyingiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga tabiri ya Mandela Group
6: Akachiko kebyo kulonda the Electoral Commission kategeza abantu be Kalangala mwenna nti okuwandisa abagenda okwesimbawo okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa district ye Kalangala kwa kubawo mu nnaku zino bbiri ku lwokusatunga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga 2 mu mukaaga ne ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga 2 mu mukaaga awo ku district council hall e Kalangala okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ku ssaawa 11 ez'olweggulo Mwena abagala okwesimbawo mukwate obudde birangiddwa akakiiko k'ebyokulonda the Electoral Commission
7: Bwakede, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno lunakuruo, weyonge dokubero luakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile datika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lunakururamba, nga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofu nile datika zezo uwerere, buli lunaku, sumulure chivozi cho, kemera kukabite wo, kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumuro muriro gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
8: MTN
7: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Tuche yongira yo, odi dizebi ya mizanyo, wanamtugwa mtula tukenguke sports special. Echitundwa chisoka, wanakuredio buju. Ngache kutusi wako, BWINIBET Uganda. Buliche wachaka kwa msipi waka papula, BWINIBET Uganda ye chidina. Omuli odi zensava na maguba gata banga wo. Wewandisa katiku www.bwinibetugi.com. Otanikira ukusipa kumipira juna, BWINIBET Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okubetinga, tekukiri ziweli abu, abata naweza miaka abidi mwe tano.

0: chogero habbo jeri
1: biri mu size zenja ulo enene ne ntono
0: bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga
1: chogero
0: yesu biri ensusu za fe
2: Tuche yongira yo, uli dizabia mizanyo, wanamfugwa mjua tuke nguke sports special. Echitundwa chisoka, wanakuredio buju. Ngache kutusibu wako, biwini bet Uganda. Uliche wachaka kwa msibu waka papula, biwini bet Uganda ye chidina. Omuli odzensa va, na maguba gatabanga wo. Wewandisa katuku www.biwinibetyugi.com. Otanikira ukusiba kumipira juna, winibet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okubeti inga, tekukiri ziwe liyavu, abata na weza miaka abidi muetano.
3: Chali ku radio budu radio eyo muntu wabuli jo mwebali nyumwe bali lidala mwebali kwiranga te mujie ku midde ko mwebali kwiranga te muuliriza agamba chisedu a Cedric Sebunya ogambo tia omuwagizi atera manager waba wagizi ku team yesaze ya budu ogambo tia wewe kwiranga te joli wewe kwiranga te songo stambuza bulungi omukuru wa Zambogo ndozi nsonga ngeto jitegede bulungi kubanga salungu wali kuzambogo gembe badde ya sande na hechu sidwa uruobu tabawo hechu saa wecho hechu sports arena hechu tovu soye nte kateke tuwaga ya kwegata kumukungu kufa kumba nafe aba B Winbet Uganda iranja kutegeza koko ngatu ingila mumpaka eza World Cup abinji byenzo kubanguloza koko ebigenda okubiranga ate bitambula obo oliyao n'obuwanguzi naddala bogenda okubiranga atofuna ngagwe omuliza radio buddo yo muntu abulijjo era munnabyamizanyo tugamba nti Bwinbet Uganda osobola okubiranga atofuna ku www.bwinbetug.com omukuru
4: yes omukuru
3: mukama wange tukulamusiza ku mpeza radio buddo yo muntu abulijjo ira la musa kubatuliriza batumbudde okuvaako ku bitundu ebyenjawulo okwetula eggwanga Uganda.
4: Okay, nange sani sokubeera nga natera ndi ku mayengo ga Radio Budu ebutikidde eggwanga okutereza ku mikutu ebyenjawulo. Agange nga bulijjo nze baron okubeera nga nze akwasaganya ensonga nze kitunzi wa Bwinbet Uganda. Okubeera nga ate nzijako natera mu kanyomero kaneno tubadde tubulanganye nga tetuli mayengo ga gennyininyini mu studio ekijja kukola enteekateeka zonna asobola okubeera nga aye tujja tubeere nga tuddiza ku bawagizi baffe ne ba client baffe oba bakasitoma baffe mu mbeera yonna yonna ate abali mu studio bonna bonna mbalamusizaako mukulu tamukedde bumalu mwenna mbabuuzaako mugye baliko gyemutuusizaako engalo
3: bitambula bitya mu Bwinbet.
4: Bwinbet eba devivi mukama akyatusasizidde tukyali mukayogano obanga mukatali nga ikasobola okubeera nga katambula wano na wali buli omu Afrika naye mukama akyatuwadde ko paati yakije tusikako esebo si bibi okutwaliza bamu
3: omanyi ligyes zagwa kati ekiriwo zempake za World Cup ezigenda okubeera nga ate zitandika olunaku olw'enkya era kyentegedde ku konti abawagizi baffe tulina kye tubafumbira ekyenjawulo ekigenda okuba nga kibawo omusimbi okuva mu ntandikwa ey'empake za World Cup then paka eri mu nkomekkerezo ey'enteekateeka eyo so kati kyenjagala otutemiretemiremu ekyo ekipya omuwuliriza kyagala okubeera nga tawulira Bwinbet Uganda kyetuleetedde naddamu mpaka zino eza World Cup.
4: Okay, naye nzanyo era gwe wenna akyaje kumiddeko namba budu kama HPR oba ebimu ku ebyo byetusobodde okubitusobola okubeera nga tufumba bingi buli kadakiika oba buli kaseera tubeera tufumba era tubeera tinkujukizaako bujjukiza nti gwe atannaba kubeera nga weeyumba ku mukutu gwa bwinbetug.com ebintu bino oyinza okubeera nga tobifuna ate naawe atannaba kubeera nga ogendako ku dduuka lyaffe ey'omu nnyendo naawe oyinza okubeera nga ate bikuleka wabbali mu dduuka lyaffe ery'omu nnyendo awo ne bakakami mu maili mwenyini tujja kujja naye twagamba kasooke tusookereko waneeno ate nze tusobola okubeera nga tusaasaanira Greater Masaka ebitundu byonna byonna ebiriranye okubeera nga kubiriranye ku Masaka ebimu ku ebyo ebisobodde okubeera nga tunokolayo nebunzikiriza mu akanyomero mu gogenda ku website ya fe kulika akanyomero katuata demo bakaita outright kwa mm. Gwe aliku page yo wali kumukutu ogo osoro kwe lango utambla na angi mbesi kantono nyo mwini mwe chisoo kila de lango tutewe li zantiani ya wana wangu ni chikopo chinenu ito ni limo bidia kuvamu na de lango chikofa itanisi aniana wangu ni chikopo kugeza ntisi egwange ya Spain mwosebe kaya odizi neno visele visinga temite zili imba wangu wa niti chibimba chidja na chikolati chituwala na emu odizo nanga yivazi senge se Spain ya ina odi entono inake mituwali itano mwenye kumitano tegeza anti ya mikisa minji nyo ya Spain doza babasi nzide kubusajja wa Barcelona bugu masa wakati yao tegeza anti nchizo kuhiri itango ili Spain na ye kutukuwa vui odzi Bufaransa ilimwe mituwalu mukaga Bungereza ilimwe mituwalu musamu chitundu Egwange ya Brazil mituwalu muenda ni egwange ya Portugal kanko meka uneva defending champion baingide mituwalu kumi na kuhiri anga basi tukira mchuko pecho bova kwecho mulimo kadmeu jikira anti utimu ziri ama kumi ya anama munaana yonna ziriko esente zenja ulo nifatu na uvo wa mira misiri mwuzo kama anti misiri ya joo wangu le chukupa alike mituwaru aliko odi 300 aliko odi 300 nika kwa kao na kwa ya kasembe ilika liko sente kamiende kuwa top scorer na vo usolo kubila ngo basi wako emitu ino wati mtusodo kubila nga tujia kumpeo tujua kutujua gambeko unaba tabisiwe mbogo wangu bidia kwa vivamu kusana wana dalike mituwala makumi ya vili kubila nga kule mbira abati hivyo na na iwe vo genze kubana abali bayuyo suspects wa kia ni mbampe mituwala mkaga chitundu ate kuteka bahare keni mituwala munana ni valiyo neo mesi mituwala kumineta so kutisi nzira kubo ya gadi hala andi mituwala kumineta ano na basigadi ni basuru kubira nga wakula chi buffalo winga and uwa wase no hizo gamante ya David Raya ya kuwata burundi nyo na asuru kubira nga walimu aseno ya wawa wagizi wuna abase ni sani rike mituwaru munana ukubira nga ya joku watu ala golden gloves na hiju kila anti ukwa Spain ye Unai Simon ya musoka Unai Simon ya rike mituwaru itano mwenye kumitano atenga Emiliano Martinez mituwaru itano naba goalkeepers abasigadde nga bubuhuyu jisodo okubira nga oyagalako walo kye twagambye okubira nga timu eyitako okugenda ku round of 16 oba abanasembayo 16 omwetolo gwe 16 Bungereza yaliko omutwalo gw'omwenye 12 pendezo ze zimwe ziri ku Bufaransa Argentina omutwalo gw'omwenye 13 so kati abasajja bano banaggwedda waba inayo bukadde bw'obuwera wasobola okukwata tugamba akakadde n'agenda nga akole kitinga emitwalo gino 2-2 mitwalo 3 wanatona tutimu yewe betuuse ku ki ku round of 16 kyensuubira nti Bungereza kiba kizibu nnyo ne Bufaransa ne Argentina ne Brazil ne Germany unless otherwise gatutera okubeera na tugamba bende omutendeza gwa quarter final ogwa semifinal nabyo mu 2 mpaka tournament okubeera nga evwede ebintu bire lwaki tubikonyeka essaawa eno nawa kubira nga abisi wako usuru kubira nga ugina nga abisi wako juki wenzu kila ka Leicester City wafika ita ka Leicester City kajia ka kezi ringi chanyao niyo musajia ya wangu na sendi yali ya siwa nga tabirooza nako so katina usuru kubira zezi na market zo gama antia odi mituwari isatu eliruda wa so zezi mkwezo ukubira anti nubu unavola vya timu nga Uzbekistan inge tuse wala tumanya antia wantua izo kubira nga bakula chi batu wala akasente akawela kondala so chesbye vimu kwewe mna ya gado kuwela nga kona ko henga nsuvida anti mutona menteno yinyini nyini tuja kuwela kofi na ila abantu abana avenja ulo abana funo mkiso kuita kumpeo baje kuwanga baso ulo kuwela nga kawa angula na abana baso ulo kuwanga baita kwa mdukari ya fili nyendo baje kuwanga baso ulo kuwela nga bafuna evi nitu evi nja ulo kuhi okuvamu piwe mbeti Uganda
3: waluwa ulide nteka teke yunga mbutufu ya agamant ingataina account inafi kubiwin bet ambade nyagala umiti yeti ya mumbo funze asuguro kubira angatama nyabutia boyega ta kubiwin bet atale mokufiru wa mkisagunu
4: ok atana wakubira anga ye yunga kubiwin bet Uganda agenda kugenze musimu yo oba ku computer yo jitu ita gadget utekemu walimo Google oba usearching ila bantu wa singa wakitivako isa nyo Google na ye tunacho bo searchinga teka mu www ebisenga www zetuzogea ne wota demo bwinbet.ug.com osolo kubira ngo tukayo osigninge app obo registeringe mkutu ogo mpozi uonabango ulemele dua ukweranga ufunye mbubu zibu zibu kilizanti sewe namba za customer care obaba inzo kweranga wakuyambako ufunye mbubu zibu nga tosho vende kweranga umarako itiendele ijo kumnoti noti musambu musambu mkaga mkaga musambu mwemu mkaga mwenda kandide mweyo noti musambu musambu mkaga mkaga musambu mwemu mkaga mwenda ne noti musambu nyasatu chenda munana noti mkaga chinana mwemu uja kufeza mbu yambiwa mwunabu finye mwuzi mwunabu nana ye ne wali mwenyendo suwe kufeza mbu utuka wo ne wa kusibira kapapula ako directly
3: Mm-hmm.
4: Kwa wangu katereka ikitwe vienjo keteko vyo na bisa surwa nga chovo sige kwa chumaze kukwa tutamina na usivyo utimo kutuka ku round of 16 uwebe tu seyo nga baso ulo kubira nga baku sasura sentezo za vuna wofu nyemu
3: mbigambe bisemba yu lukusibula batuliza
4: ok tuwewe baza bantumu nda wenda ala batuliza nga basi nzira ku radio budu jemu sinzi lukubira nga muuliza by the way awalu wabasajja babira nyuma babira kamo cha site yeyu ilawa tumbuli ya dala radio budu nfaku suwale tufukona kuduka wale duke pia rifale tuteka yeyu kamo cheyu na hawa sajja angatibajja ako radio budu tuwabuza ishi uwelele kia nagamba atenga munda weu nye sile utibasivuka budu yeyu
3: na
4: hivu wakala wakazi mpeleza ya radio budu so
3: bano nyachirunji
4: We were kubingi sinasobwo kubera natambura nabyo
3: kali tuyanzanye tuyanzege
4: wewao
3: kali sefu kali no ye mukungu yokuva ko mbanafe ababi winbet Uganda inshallah tujja kupanga ate era tumufuna urundi munteka teka yonna ninga tweyunge ko agendo sibe gendo wangule ngoita ku www.bwinbetug.com ensonga zonna osobola okubiranga ate ozitambuliza ddala bulungi toswa mukisa guno itako nembimbe bafe byenjawulo okwetuligwanga Uganda masaka wano tugamba nti tuli opposition stage yensenene ogendo okubiranga toto sanga itayo embira yonna osobola okubiranga ate ojitambuliza ddala bulungi nga tuingire mpaka za World Cup sawe soka banafa binbet Uganda jibakutu sako so tugira kwanga tumula muko then at today aneda chika ezidake ze kitundu ekyo kubiri tovao
2: agamu kwa guge tuwa kulete de kwa kuwande mchitundu wa chisoka tukuma mchitundu wa chokubidi ukukongida na malala uudilize proba mtuwa tukenkuke sports special nga chibadeche uktusibu wako biwini bet Uganda uliche wetaka kwa msibu waka papula biwini bet Uganda ya chidina omuli odize nsava na maguba gata banga wo wewandisa katuku www.biwinibetyugi.com otanikira ukusiba kumipira juna winibet Uganda edunga mziwa national lotteries and gaming regulatory board ukubetinga tekukiri ziwe liabu abatana weza miaka abidi mwe tano Esawa, wana kuredi obudu. Esawa, zidi tanu eze chilo. Bude bwa chisisi muka echiveleverie. Webale kuhuliriza redi obudu.
5: Kule kumacha wali unaku.
6: Kule kumacha.
5: Kiyuni ingani.
7: Habe ni dovozika mjusini ya MC Madi mkwamitaka wakabaka. Good morning.
8: Yanze Jackie Patra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetuji tani sepaka nya.
9: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
10: Tugwa mziteka kumukenke. Kule kumacha. Tugwa mzibu keda.
11: Mbambo jese Uganda mawako ze sabu na enge chari kwa seza sichirala. Kwa mburula bachara.
12: Oline kwa anajangu vrende tewetaka kwa mburula.
13: Adi wetaga kusoka kunaza chogo.
12: Oe chogo.
13: Genda bagire tukugire.
14: Jakamba yonzo na.
10: kumbira bipaka nyezo kumacha.
5: Kuli kumacha boli lunaku.
10: Toji subwa.
11: Kano mwela mrunji kare alanga bakutu teko autu. Toyogera yogera nyo.
12: Nyo singano mwela bakulese autu. Lonji nori okota ni kwa. Evi vitanda vya omika haba.
5: Bili mwevi ku.
12: Bili mwevi ku.
3: Mwevi ku babi fuyo.
10: Kira ngo tuni nge program selu kera. Kuli kumacha. Wanu Radio Budu. Radio yo mtu wabulijo. Kati miaka bili mwetano. Ngafaba kutomo mwili guempereza. Etuka gana no mtu wabulijo. Kari nywele rawo. Weba li kuuliriza. Weba li kujie kumirako.
5: Radio Budu. Radio yo mtu wabulijo.
10: Kati tuingi de chitulo choku bilie. Chembo zibi.

0: Wachali ku radio budu, radio eyo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidala, mwebali kuwele angate mjie kumideko, mwebali kuwele angate muli za dachi kaziri nya, ezaka itakusawa etano ezechiro, agambachi Duncan, Duncan ugambotia, mwebali kuwele angate joli, waliku Hillary Chicken Lusania, opposite ni ambiance au, ukatala wansau, unga wakatu ukawo uingira buti, lechipari cha Hillary Chicken Lusania, ogendo kuwele angate omusanga, so ugambotia, wewe kuyanga ateji oli namugero poli ni kalida rugambotia nebele kuyanga ateji oli wewe kuyanga atoliliza yo muntu wabulijjo then musau Geoffrey okuva ko waliye kitovu gambotia wewe kuyanga ateji oli wewe kuyanga atoliliza akali no wadontegeza ko konti omusambi ogubaita kaye yali mwasomira musomero limu nayenga akusinge diba so gambotia wewe kuyanga ateji oli awebule kuyanga atoliliza yo muntu wabulijjo radio buddo atuchengereko nebe mizanyo mpola mpola ebisodo kuyanga tebitambude ono mugwangira fira Uganda
1: yes mwele kuyanga muchaje ku mideko radio buddo abawuliliza mu kasera kano nyongero bajjo kizako Ronnie Sports Center mu kibuga Masaka semijoze jama wanga kimusingo kuyanga mugoberera nokuwagira wali mitala wa mayanja of course kubange ja Uganda jo wejeri deni kakati ya mawanga kubungereza Germany, Argentina, Portugal, Brazil mijoze yo tugirina nga mukasera tuli mu nteekateeka ya World Cup nolo nsonga yo jakuja ku Ronnie Sports Center fune mijoze yo abagalira kamanya ne namba yo service nayo bawo nayo abatali wadde kuwananya nakwebuza ku muntu yenna then services endala zetu ina mijoze jesa zali abudu wejiri twakutegeza ku nti budu no bali mpera bali mukayetalo ake mpire jama sasa so tugenda kutandika na kuzomwezinga abiri mu lumu mijoze jonga mujiri ne jesa zali abudu jabu wagizi then abiri kambiyo mijoze jamu jabu wagizi na jowe giri nguvu de t-shirts twakoze yuke mijoze giri mpole ya zipashon so mujia kuja mujifune then ngato zomu pira shin guards, shin holders, body armors, muscle tights then abagala yes abagala zi body armors abagala mpire jisambibwa so jja kujja buzi ku Ronnie Sports Center of Newoko services zezo tuli mu kibuga Masaka tuli ku Mucho Complex tuli ku floor eri ku Main Road erabo boga na munyendo oyingirira mu lyango gwo munene gwe kizimbe echa Mucho Complex so yingira mu ndamu kizimbe dala dala dala apaka kulumu nabana mu bire jojo kupenda ngo tusanga tukwereza ibi akabi mwenyango uingilida walu chipande cha fechi liko Ronnie Sports Center then munda wa wansiwe chipande cho walu madam alimu umbrella ya red so ingila munda mkizimbe dala dala dala apaka kuli mnaba na mbili jojo kupenda ngo tusanga tukwereze ekisengira dala hilo kumanye visinga ho uja kupa kuzino msambu 0 munana nya bili munana nya bili sato nezino msambu nya emu chenda mutanu insavu musambu 0 mukaga Ronnie Sports Center wanugwangira Portugal bali munsike ne gwangira Nigeria mpira gwa kwegezamu era kuli mudachika 18 nenga mpira kuno gwichali 0-0 so twagala kula bichigeno kupera nga chiddako jukira nti Nigeria bote ba tebafuna ticket batola mu World Cup tebagenda kula bikira mu World Cup oluvanyuma lwo kupera nti qualify za batabukako kamala atini we bagenda mukandi badenga ka playoff ni bali mirilo kupera nga bakola bulunji I remember game je bazanya gwange eliya Congo yabale televizivo so beba Nigeria yabo mu Africa to andi bado tubasibira ko lukoba olwa quality ya bazanyi maybe bebaina ba Osman ni bali omo ba Adams ba Unai Simon na balala ba Iwobi ne yete bagenda kulabikira mu World Cup so je gwange ya Portugal of course je bali era bali mukubera nga bazanya game zawe simukweze sembayo actually game yawe sembayo nga tebanna bakubera nga bazanya mu game yawe soke ya World Cup so Costa ali mugolo yawe then Musami Nelson Semedo Ruben Dias Inacio ne Dalot Vitinha no Musami Neves bebali mu midfield like 6 ne 8 then Musambi Fernandez aliko maso gabwe neto akwatide ko side M Trincao side M atengu Musambi Cristiano Ronaldo ya alimu kubena nga yeti so mgugu na uvuna njiziwa wabokuno njeza timu ino goal ilanga wagende kupena nga utegiriza so far so good haina muka short sebili those unazona ziba dem of target ya Musambi Cristiano Ronaldo ilamu tulinza okulaba agenda kubera nga akola atya mu game eno ne gwangira Portugal kutwaliza wamu nenga gukyali muto aguli mu dakika 20 agukyali 0-0 mwasa utusubira abazanya bajjo kuingizibwa muko wabanyiso kuloze wako Cancelo katebe kwali then umusambi kubaita Arauco kwali katebe Conceicao Aguedes Joao Felix Nuno Mendes then umusambi Ruben Neves and then umusambi Nunes Goncalo Ramos then umusambi Jose Sa Sam Costa Bernardo Silva then umusambi Rafa Silva Renato Veiga umusambi Bello uno goalkeeper so le gwangiri ya Portugal Bungereza yo ino kuzanya kwangira Costa Rica nenga game ni Adelaide nze olensonga nti game ili ku kisawe cha Inter and the stadium so game ni Adelaide nze olwembera yo budde itali nunchi erompiro ko gusubira okutandika kusaba mukaga eze chiro bungereza ne kwangira ya Costa Rica era bungereza mpira kugenda kusemba kusamba ngati tunaba kuyingirira mpaka eza World Cup kulabe egenda koletia yebijusubirwa mu inakuwa denechi mchena atu ukiriza fetulize tulabe mbeda nga bujo kupeda ngetea mbuloboli yao akakati mauli la gatari manji nyo mutimu zafe mugwanga la feria Uganda ya, timu za izimu zi zata ni kideo okusala entoto ngirijia zigendo kupeda nga zeteleza nga betege kira campaign ye jia yali jia fegwangi la Uganda eyoko nchiko so timu zi mpola bali mkupera nga beti reza wanawali ida ezimu kwezo zagala kutani kila kusaini nga basambi theni atenda ala zirimu kukwata chambe abazanya wa salibweko kutimu zeze ezimu kakati kuyu ara tutegede konchi basu wido kutenga nano msambi Moses Alilo ni wakwadenda gano ye wade chavula kwa mwaka gumu so yu msambi Alilo Moses tetumanyi buzi uchi wevude akubanga yumu kubasambia bade bala vikanga babade reliable kukirabia URA hila badafu ni la dala dala da chikezi wera yumu sambi ono na ye hilo badola vantia bada samba numu tima gugu na nga wayo chona chaino kupera nga wayo kukirabia ya URA na ye wakusundira kunsondeze sigika Moses Salilo amuli ya gabade gavudeyo nga gala ganchi agenda kupera nga yavuli da klabu eno wabula mkasera kano katikatikati alani munaba mu dakika nga 5 emabega abudi nategeza na gamba nti Moses Alilo achai na contract so achali contracted kwa hiyo club kitegeza nti achaliwo ebibadde bibungesebwa ebibadde bibungesebwa nti agenda kupera nga yabulira club eno ebyo bwana alani munaba asodo kupera nga ensonge eyo ajisamba ze mbele mwobe ndala then ili nsongi ndala jako nyeko ya Justin Opiro Justin Opiro bangu ngede ndagani mpia kukirabu ya URA mvuko ni aliko kukuchitende ila asinga kumanyiwa nyumu kasko mpirogo mbele mjukira game ya St. Henry's College chitovu ne chitende mufaino ya lefort umusambi yono Justin Opiro ya kwata na kasko mpirogo na kwa suka mudefensi ya chitovu chitende neteba goli lani kusikira goli mkubwedele so ye msambi oyo kakati alani munaba avude na kakasa na gama nchi msambi ono achali contracted yobaya achali kukirabu eyo then ya avude na atangaza kunsonga zo msambi chisiriko Dennis na gama nchi msambi ono bamu wade ndagano endala idaba mazo kupira nga bako mfaminga chisiriko Dennis yasodo kupira nga saini zendagano paka bida abidi muenda kitegeza nti abaye gase kubayanga be bayanga banno okuli sekibengo Godfrey then of course no msambi John Innocent Kisolo abayongeze okendagano zaabwe ku kirabu ya URA mumbera nga bwegeza ko kupera ngeta mu actually paka bili abili mwenda abazanya bonga basambira team eno maybe tebagala kutabana bano bato bagala kusigala nga babazimbira ko nge bageza ko kupera nga betegekere ebiddako bugendo kupera nga wetegereza so Kisiriko Dennis na yu lugendo le Richard atambula kukira abweyo mumbera yemu omkula budu na kakasa na gama tiyomusambi amesibwa ngani ye kirabu ni ajivako kampeni yeyo ya jivudeko kampeni ni yaka kome kerezewa ele ajivako na agenda kirabu ya igangata uni kanso so vyo vitoge la wili official bivude mu alani munaba ya sambi da kuko kirabu ya URA then olenso ngati yali musajja muyivu buyamala na HFH Savwa kukirabu ya URA ya kolanga CEO wakira bweyo era bo mulabira dalembera jiisam olaira dalanti achali mukeswaga eri abazanyi bompira bogenda kupera nga wetegereza wono nawali mumbera nga bwegesa ko kupera nga etambula so iyo ura boli yao abafuruma bafuruma niate nabali nyu mingenda gano bali nyu wenga atira tusubina timasao timu ineja kupera nga styling up nokubaka abazanyi beyingisa abapia nga bageza ko kupera nga betegekera campaign ya yali jiafu egwangira ya Uganda yokunchiko because campaign yakakomekereze washuare kirabu ya ura evade mumbere akuluma bujiji abantu sene okubera ku situation ya tudote tudayo tudote tudayo so ye kirabu ya ura era tusubira nti mistake zibakola campaign obaze bakoze campaign ewedde zibaino okubera nga bakolectinga okulaba nti campaign ina ate ejjo okubera nga etandika tulaba ku ura abantu jebali bamanyi era abantu oboli awo abajiwagira of course sibanji naye abajiwagira nga bagala kujira abamumbera mwe basinga okupera nga bagitegerera bogenda okupera nga wetegereza then kitala nayo era bikayagala kwata lweyo ebeko beyera era tusubida bazanyi bana balambirira so ekintu kya club zokutengana nabasambi tekiri mu Uganda woka kiri ne mu European clubs wona kubanga team at ku level yona kiba kizibu nyo team kumala kakatali ne bulaka abazanyi beyiwa so echo chuchi bate che unyusa nyo kakati abambage na mirembe olina gama nzimfunyo deal then ate abalala bo then baba lala ate babasala ko busazi mbera nga bwegesa ko kubera ngetambula kakati kirabu ye ya ya kitala yagala kuberanga ekwata ku chambe ebika abazanyi bekekejula omukomu era omuku wabo ye musambi James Alitho then musambi Amiru Kakomo Sadiki Sechembe no musambi Aflanka Kasumba bonabona tusubide nti kirabu ya kitala bagenda kuberanga bajabulira Alitho aina experience ya manyi mu ligi ya fegwangi ya Uganda kubanga azanyide koko kirabu nga Vipers URA ne Works Giants ne fomu yo kitali badeganye okubera ngedda ekitegerekeka akubanga njagala kupera nga mategeza konti musambi ono alabika nga akuliridde so maybe kinzo kupanga tiche unyisa nyonyo mukasera kano kakati walo left back oyo kubaita Sechembe ye injali zibadde zimutawanya era yasaze obutadamu kweyongerayo na club eno campaign ejja era ngensonga ye nayo nayo egeza ko kubera ngetegerekeka kakati Kasumba ye gata ku team eno ntandikwa ya 2022 nyo boli abi ali bimusubirwa mu experience ye tayole seza ko wadde so yasambira ko Coastal United yasambira ko ko club ya Lugaz FC Kaloka Lunji Alua Hill ne Mbalala City na ye chibade chaganyo kubamu wole ya unge chari kisubirwa then yu msambi Kakomo kutuko njeko Amiru Kakomo ya vega tako mbili abili mwetanu mwezi gwali kwa msambu nene injali zibade stata ganyiza nyo mutindo gwe ni asinga kujukira nyo mutindo gwe ya teka ugwama enyo ngaliko kilabu ya sports club Vira wakati wabili kumina munana nebili abili mugumu we yava na agenda kilabu ya Gaddafi FC yu msambi ono yali asambi rendiba eyamanyi so kitala tubasubidde nti baino genda mukatale bongere okubera nga babustinga mu squad yaabwe baino genda mukatale babustinga squad yaabwe kubanga bagenda kuluka lula Africa bali babedde yoko yali different manager gwe bagenda yoko naye neba nabali okakati because wali yali Brian Senyondo kakati wali wasuabosa ne yes waswa bosa ku coaching staff yo yomu kwa baba bosu bidanchi bangali amaze mu musanyo gompira mu gwangi ya Uganda experience yo ebeja bakolera bulungi nyono no mukuru George Lutalo akubanga bonna wana kirabu na kwebali so afirike ebere kubanje bintu binji kubanga osolo kumale banga deni no signing ono no signing goli kubanga jukira kitali ja kusokera mu qualifiers katika qualifier kenyini ni akasoka ku osibulira ningo tadde mu chinji so okweteka kuino kubera we richitala kitusubira nti echo checho kola bachimanyi good enough baina omukulembezo ba chairman wa club eno alabika nti mpira akutegeera amanyingiri ja solo kupera nga kudukanya mwanu na wali bogenda kupera nga wetegeereza kale nno biebili koko kukilabu ya chitala ze teams for now zigeza kukubeira nga yes zigeza kukubeira nga siku ataka timu nsonga za mauli le wanona wali uja kuna lebe kuna msambi Ndahiro Ndahiro alabi kanti kukilabu ya Vipers Derek Ndahiro kwa Vipers kuna inzo kukubeira nga agenda kuba abulira agenda kukubeira nga abao ye left back oyo Derek Ndahiro wana mu Uganda ebisele bisinga kiba kizibu okusanga omusamira agamba nti nze ku Vipers njikoye njagala kupera nga njivako era nsubira nnyo nti Ndahiro kyonna kyonna kyagenda okupera nga akola ayinza okupera nga ngekuwa oli ayinza okukwata nga siri awo wano nga ne baba avudde ku Vipers nga ayina diru zagezaako okupera nga abala yaganye okusayininga endagaano empya so endagaano ye yagwako eno kampeni wedde nga yakakomekerezebwa because yali assigning endagaano ya myaka ebiri yava ku URA abadde a struggle nze kufuna obudde kubanga eno kaluyima mukaseda kwa ni first choice left back ku kirabu eyo era campaign wedde na hiru yasanya games 10 mu mipira 3 ejandi badde gisanyi we jali ich of course agenzo wagenda kupera nga virao nga ine midali minji jasodo kupera nga kunganyiza mbera nga bwegesa ko kupera nga etambula so twebuza agenda kupera nga dawa anafuna kirabu endala mugwanga lya feria Uganda oba agenda kupera nga sikamu ke bigere bye agende ko ke mitala wa mayanja left number 3 ajimanyi mbera nga bwegesa ko kupera nga etambula na ye chitwebuza che chigindo kupera nga chidako mbera emu oba endala then mubufu bwebumu kirabu ya Vipers yes kirabu ya Vipers bagament Kenneth Kimera tatundibwa Kimera ono younger star mvuko naliko koko masaza ila singa kujukirwa nyoko gomba gombe ye ya mwalimu Kimera gombe ya ba parani oirothi ya ba Lawrence Kambugu ya gomba tia wangu la chikopo na yubu kambubu ya liyeina bisha ludo kula bikao so kakati Kenneth Kimera we ya vau natina paka mligi ya fegu angiri ya Uganda uyo kukirabu ya Waxo Giants deni we ya vau Vipers ni msechu walinga ku Vipers nafuna obudde butini obwo kutisawe nagenda kuloni dilo ku kirabu Express byagenze ku Express na sula buto mutindo kakati ndoza aba Vipers ne balaba nti mvuko na ti kasemu ke bigine nagenda ku Express
2: chali mwemba
1: achi mvuka wa amanyi kati ndoza abandi badde bayine biroze bimutunda bagende datatundibwa wali erando sabwana aba wa kugiranga achali ku Express agenda kusiga agenda gira aliyo kuloni deal ye musambi ono bogenda kupera nga wetegereza kale no neka tumwagalize abirungi byokati wali anza kupera nga abusa musambi ono nenga Vipers tusubira abazanyi banji abagenda kupera nga bajja ulira mu katale kano then because musambi nga nest ankunda oyo ne tumusubira nti agenda kupera nga avao then tusubira Isaac Ogwang na ichi echim then musambi Livingstone Mulondo Makayara Robin Kenny bano bo ready bama da dokpera nga bategezewa nti ekubo lyabwe obo lujirugule oluba fulumia kila abweno wagenda kupera nga wetegereza so agonago wegali wano na wali njagala kupera nga bategeza konti ni URA ngabe tubategeza konti yemukoze timu ezagala okwe okwedabulula nokulaba ntulaba URA enongo semu kampeni ja bagalo musambi Samson Andrew Chigozi yaliko ko attacking midfielder ku kirabu ya KCCA so tusubidenti agenda kupa ku UPDF kubanga kwa badda sambira mpira kubanga badda ina timu zinyinchi ezibadde zimwetaaga eranga chida bikanti no kampeni ali ready for a new challenge emwete FTF okupera nga afuna challenge mpya muzanyo go mpira so URA muri chida bantu singa ebere mulese maybe aina kya solo kubera nga wongerako mumbera emu oba endala kale no febina dira kuyo mu Trouble Radio buju tujja kubera nga tuyibategeeza
2: kale ho chali ku radio buddo katumule muko tujine da chikeze da kezente katekeno tovao.
3: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Subo wa Lodi Kapu Banga. Bidi ya bidi mumukaga. Akasa nyoka Uganda kapia. Muku bettinga mipila ja wa Lodi Kapu. Obajite Uganda Zotest wa Lodi Kapu betting show. Enunga ya kula gibu anga putelevu. Kusanyuka Prime. Wamune kumakula chika. Kustate muziku ka. Tosubo bukodyo muku bettinga. Ama ulira masuku wa Lodi Kapu. Ukusakebi sanyiso kufamu basere bubo. Naba kugumu kusiba kapapula. Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi. Katichari lo mkutu. Bangabeti.com. Wewandise. Juza mustate muzinga promo code yo. Obeiromu kwabo. Aba kuatibu wako. Gabane mipira jojo subi lanchi jejina wangula. Olunyumilo kuspininga. Oba kuchange chuma kubwedele. Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro. Walodi kapu banga bia bimu kagau. Etekibwa mwamanyi. Banga bet. Bettinga nobufunanyi zibwa.
4: Tukulete dechame chobula mwoblonji. Kazire Power Tonic. Akolebwa mkoge. Ensigo zensuju omulondo. Awamu nengabo ya chalo. Emanyi duanga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mkugule misuwa. Awamu anyige chisaja. Ayamba naba bakalubidi zibwa mkufuisa. Akugira kokolo w'okuzibikira kono kuongera amanye mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic agula nseke n'emisuwa mu bachala. Akugira ebizimba bya nabaana mu nseke ekigalanga mu bachala kono kuyamba abalumizibwa mu ndira.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tujja kusemya kabiri mwetano nga faba tunde waguluwazi.
1: Radio Buddu. Eno ya radio yomuntu wa bulijjo.